aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.

0: Good morning, it's 8:05 oras na para sa ating headline sports dito lamang po sa Sports Radio 918. Kami ay nasa AM band at ganun din po sa ating Facebook page, ganun din sa ating PBS receiver. Sana magkakasama tayo na nagkukwentuhan, nagbabalitaan. Judith Karingal, kasama ko si Suzanne Barameda. Ganyan din si nandiyan na rin si Team Tapales and si Nida Eraskin Soriano plus Malolos Transmitter. Good morning po. Sa mga bumabanderang balita on a Thursday morning, today is June 11, 2026. Sa larangan ng tennis, Alex Ayala muling yumukod sa kanyang kaibigan at world number 16, Iva Jovic, 2-6-2-6 sa round of 16 ng WTA 500 HSBC Championships sa Queens, London. Sunod na lalahok si Alex Ayala sa Berlin Open. Siya po ay nabigyan ulit ng slot sa main draw of the said prestigious competition. Samantalang sa skating, eto, Paris Alegado nakapasok sa quarterfinals ng World Cup Skate sa Rome, Italy. Samantala sa larangan ng athletics, Olympian Lauren Hoffman nanalo muli sa 400 meter hurdles, kanyang na-reclaim ang kanyang titulo dito sa ginaganap na Philippine Athletics Championships sa New Clark City sa Capasaylac. Samantala, Elijah Cole napanatili din ang kanyang titulo sa pole vault. Yes, Hockett de los Santos settled for silver medal. At sa under 20 competition, si Sep Placido, yung 5,000 meter walk athlete natin, nanalo. At maganda ang kanyang oras, personal best. Mamaya bigay namin sa inyo ang detalye. Especially si Rhea Arevalo ay nandyan po sa Capasaylac NCC para nga tumutok dito sa ICTSI Philippine Athletics Championships. Samantala, sa PBA, tabla ang Commissioner's Cup finale between Barangay Ginebra and TNT. Matapos ang 106-98 na panalo ng tropang 5G kagabi sa pagpapatuloy ng aksyon. Game number 4 kagabi, so meaning 2-2 na ang serye. Samantala, Philippine Sports Commission at mga sports stakeholders, okay, sila po ay nagsusulong para sa mas malakas at mas maigting na mga safety measures sa sports in general para nga matapos nga po yung tragic death ng dalawang Ateneo student athletes. Ganun din, nagpahayag din ang Philippine Sports Commission na sila ay magbibigay ng 250,000 pesos, ting isa po ha, bawat pamilya ng dalawa na mga atleta o pamilya ng dalawang atleta po na nasawi sa sinasabing drowning incident sa Ateneo training camp. Samantala, sa larangan ng billiards, ito, may bagong National Sports Association na ang billiards. At ito yung Billiard Sports of the Philippines or National League for Billiard Sports of the Philippines. Ayan, kahapon nagkaroon na sila ng kanunahang General Assembly. Ang kanilang pangulo ay si Attorney Wharton Chan. Papalitan o pinalitan na nitong NLBSPH ang BSCP or yung Billiards Confederation of the Philippines or Billiards and Q Sports Federation of the Philippines. So yan na yung bagong pamunuan, pati mga coaches na presenta na, led by the legendary Efren Bata Reyes, Django Bustamante, and of course the players, andyan na Rubilen Amit, Carlo Biado, sina Rocky Constantino, even AJ Manas and Johan Chua. Anyway, ang lahat po ng iyan at iba pang samutsaring balita, ibabahagi namin sa inyo dito lamang sa morning program natin ng Headline Sports sa Sports Radio. Maraming panaya mula sa PBA at ganun din po, dugtong pa sa usapin nga po patungkol dito sa tragic death ng dalawang student athletes ng Ateneo Blue Eagles. Okay, mamaya ibabahagi namin yan si Coach Sandy Arespacochaga na datihang assistant coach ng Ateneo Blue Eagles ay nakaugnay ng mga kaibigan natin sa PBA kagabi dahil siya din po ay isa sa mga assistant coaches ng TNT Tropang 5G. And then mula nga sa Philippine Athletics Championships, marami ding mga huddle si Rhea Arevalo with Hoffman, Cole, De Los Santos, Placido, and even the officials of our Patafa. Nagkaroon din kasi kahapon ng press conference ang pamunuan ng Patafa sa pamagitan nga po at sa panguna ni Terry Capistrano, ang kanilang president. At syempre si Secretary General Jasper Tenueco. Yan ang aming ibabahagi sa inyo dito lamang sa Headline Sports. Plus, syempre yung mga PBA huddle kagabi after that TNT victory over Barangay Ginebra for the 2-2 record in the ongoing PBA Season 50 Commissioner's Cup Finale. Okay, so time out muna tayo at sa ating pagbabalik ang detalye ng mga balita.
1: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Sports Radio 918 AM.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: It's 8:13. Balik tayo dito lamang sa Headline Sports. Ang detalye ng ating mga headlines. Alex Ayala, bigo na naman sa kanyang bestie o isa sa mga best friends sa WTA Tour na si Iva Jovic. Itong world number 16, 18-year-old American na si Jovic muli ang nanalo laban kay Ayala at 6-2 and 6-2 sa round of 16 ng HSBC Championship. Kilala din ito bilang Queen's Championship. Ngayon, ang talagang pinaka-title is HSBC Championship at the Queen's Club in London. Okay, sa Queen's Club sa London. Okay,

si Alex Iala. Okay, so 1-0, although yan, syempre, nag 2-1, tapos 2-2, and then eventually, Jovic na kaagad with a commanding 4-1 lead in the opening set, and en route to that 6-2, pagdating ng second set, eh, halos ganun na rin, ano, diba? So, world number 19 ba si Jovic? Akala ko number 16. So with that ay maaga din ang pamaalam ni Alex Iala at naputol yung kanyang winning, sabihin natin winning run sa grass court kasi last week nakakuha siya ng titulo sa Birmingham Open, though that's 125 tournament, but meron siyang at least 6 wins, di ba? And then pagpasok, ano, 5 wins there, and then naka first round siya dito sa HSBC Championship, sa second round nga lang, which is the round of 16, ay natalo na siya kay Iva. And that's it. Bye-bye na for Alex. So, today is June 11 pa naman. Babalik ulit siya na sa action si Alex by June 15. So, in 4 days time, meron na naman siyang competition, and this is the Berlin Open. Hindi na siya kailangan sumali pa sa qualifying kasi ang huling announcement ay binigyan na siya ng slot doon sa main draw of that prestigious event, and kumbaga patuloy na yung ano, yung magandang sabihin natin mga draw for Alex kasi iba na hindi na dumadaan pa sa qualifying stage. Though sa iba din ay ginagawa nila yung talagang practice na lang by just playing at the qualifying. But ito, at least nasa main draw ka na, halos may points ka na, diba? Sa mga event o competition like this one. Okay, so that's the Berlin Open. Ang alam ko siya sa mga world rank, okay, WTA, tingnan natin lang ha, ay nandoon. Okay, considering na si Alex ay outside naman talaga ng top 10 and outside even the top 20. So, ang kanyang ranking ay kasalukuyang number 33, di ba? At siya ay, well, kung doon sa iba, hindi naman basta-basta mabibigyan supposedly ng ganyang slot. Pero since she is Alex Iala, okay, ay nabibigyan po ng ganyan. Tingnan ko kasi yung ano, 2026 para malay mo may draw na. Pero I'm sure wala pa itong draw. Okay, kasi kailangang ano, kailangang hintayin pa yung sa qualifying. So ang pangalan ng tournament ay Vanda Pharmaceuticals Berlin Tennis Open. So June 13 to 21, yes. So in 2 days meron na itong qualifying, and then saka yung tournament proper. So this is another WTA 500. Okay, so 500 competition pala to. Okay, so yung players listing na lang natin, uy, nasa players list ah, kahit sina Andreeva, Alexandrova, Anisimova, si Bencic, si Sersteyas, even si Coco Gauff, si Kalinskaya, Madison Keys, okay, Victoria Mboko, Mochova, Noskova, si Pegula, Rybakina, I don't think lang doon sa baba kung yung mga top seeds ay lalaro dito. But latest posting ng kanilang event ay siyam, at least of the top rank, will be playing here. At yun na nga, may mga nabigyan na rin ng mga main draw slot. Okay, I don't think na wild card kaya yun, basta slot eh, at the main draw of the competition. Okay, so it's 8:18, yan po yung latest kay Alex Iala. So at least 2-3 days wala muna tayong Alex Iala dahil siya ay balik sa training and prepare ulit para sa next competition. Samantala, okay, puntahan na natin muna yung mga pulong kahapon, di ba? Ano na ba ang pinaka-latest? Dito nga po sa pinag-uusapan na maagang pagkawala ng dalawang mga Ateneo student-athletes, okay?
na sina Rene at saka sina Divine Rene Butter.

0: Bonya Divine Adili. So, kanya-kanya na na mga pahayag, kanya-kanya na mga pulong din ng mga kinaukulan. At sa Philippine Sports bilang National Sports Agency ay ang ating Philippine Sports Commission ang nanguna sa pulong na naganap kahapon. Alauna po ng hapon ay pinulunga ng Philippine Sports Commission yung ating mga stakeholders. When you say stakeholders, yung mga pangunahin na kaisa ng PSC sa amateur sports. So, andyan yung from NSA to education, Department of Education, to the league itself na UAAP, and then National Youth Commission ay humarap din po doon sa pulong kahapon. At actually, meron silang statement na pinalabas na rin, pero ang kabuuan lang yan ay hindi sila nag-investigate, ha? Inaalam lang nila kung ano talaga yung nangyari, diba? At kung ano ang maitutulong ng mga sports organization na ito para pa talagang hindi na maulit ang nasabing sabihin natin masaklap na pangyayari. So nandoon po sina UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag, Department of Education Undersecretary Malcolm Garma, National Youth Commission Chairman Chef Ortega, meron ding CHED Representative Attorney Ruel Capansana, nandoon din si Coach Ana Yango and si Rita Sescar. Okay, so sila yung nagpulong. Seemingly hindi naman ganun ka-tagal yung nasabing pulong kasi first pa lang yun. Una pa lang pulong ng mga stakeholders at inaasahan na yan ay maulit pa. May mga follow-up. So, ang sinasabi lang talaga, ang plano at ang kanilang talagang napagkasunduan ay i-push pa, isulong pa ang mas matibay na safety measures at sabihin natin gumawa talaga ng standardized na training protocols, okay? Following nga po the tragic drowning incident that cost the lives of Divine Adili and Rene Baterbonya of the Ateneo Blue Eagle. So, yung panel na yan, sinabi pa din nila na binibigyan naman nila, and of course hindi nga sila investigative committee, they allow due process at yung mga ongoing na investigations, kailangan lang na talagang may usapan at may plano itong organization na ito, the stakeholders of Philippine sports. So dumalo dyan si Ariam Malyari at meron tayong mga post na sana nakita niyo sa ating social media. Mamaya po kapag may oras tayo sa ikalawang bahagi, ibahagi din namin sa inyo ang portion ng nasabi mga pahayag ng ating mga sports officials through that PSC stakeholders panel about this matter. So they will establish a more robust safety standards, okay, risk management protocols, emergency response capabilities across all level of sports, including standardizing safely protocols on the conduct of athlete training programs. Okay, so sabi din nila that the PSC and the stakeholders must do their part to ensure na itong mga coaches din, ha, gusto din nila maging well-organized yung mga coaches, yung may regulation na rin para sa mga coaches na nandito sa Pilipinas na of course they are not only empowered to lead but also educated, sabi ng PSC, trained and held to standards that promote athlete safety. Yun lang talaga, athlete safety ang pinakakauna-unahan dito na gustong mangyari talaga ng ating mga stakeholders. Yun ding athlete welfare, and then yun na nga, magkaroon talaga ng responsible coaching practices. At ito yung kanilang ipinupush. They are pushing for may batas pa sila na gusto talaga malagay na ito sa batas. Enactment of a law regulating, ayon, yung coaching profession. Matagal ko na nadinig ito na sana nga daw may control naman yung ating hindi ko lang noon malaman kung sino magkakaroon ng control, yung bang NSA o yung PSC. But bilang National Sports Agency, ito mas malinaw na na PSC, okay, in a way, to regulate din yung, yung coaching profession dito sa ating bansa. Kasi minsan din, not about the incident or any accident, ano, yung basta na lang mayroong coach na sabihin natin sumusulpot and then to ano to be the head coach or the assistant coach of this and that team. So gusto noon noon pa nung ibang mga sports officials na ito, madalas na namin pinag-usapan na sana ano meron talaga na magre-regulate kumbaga dito sa mga coaches na ito na talagang dapat pasado ka sa ganitong training. Kasi ibang iyong gagawin eh, you're not the only leading the athletes doon sa mga technical aspect of the sport. But more importantly, yung character and yun na nga ngayon, safety of the athletes. Kasi ikaw na yung ano dyan eh, ikaw na halos yung magulang eh dahil nasa school o nandito sa training venue kung ikaw ay national athlete. So yung mga bagay na ito. So a law regulating the coaching profession including ito, establishment of a national registry, mandatory licensing and certification, tapos may continuing professional development requirements pa for coaches and sports professionals. Okay. Ngayon nakikita naman natin yan sa mga coaches, but ito yung mga mga coaching courses being offered by the IF International Federation and the sabihin natin Asian Federation, but it's beyond that. More kabuuan talaga general of being a coach at dyan na papasok yung mga safety measures during training. So the panel also backed the Sports Coaching Act. Meron na palang Sports Coaching Act and that's House Bill number 2631. Tapos yung implementation nito should be enacted into law. Ayun, meron nga mga act. Hindi naman panaisa sa gawa ika nga o nai-implement. Okay, so yun yung nangyari kahapon. At ang expectation natin ay definitely masusundan pa ang meeting na yan ng ating Philippine Sports Commission and the stakeholders. Nililinaw lang nila, hindi sila fact-finding committee, hindi sila nag-iimbestiga tungkol dito, sila ay nagpulong upang maintindihan ang takbo ng pangyayari at syempre naka-hanging imbalance pa rin naman kasi sila kasi yung mga formal and sabihin natin final report ng investigasyon nga tungkol dito, wala pa naman talaga sa kanila. So, hintayin din nila yon. Kaya nga, kadugtong din nila, kadugting din yan yung pahayag naman ng UAAP sa pamagitan ni Attorney Sagisag na wala pa silang masasabi kung ano yung parusa na ibibigay ng liga nila kasi wala pa naman talagang resulta yung investigation, di ba? So, nandoon pa sa estado na yon. But ang isa pang maganda sa nangyari kahapon after that meeting and that decision ay yung announcement ng Philippine Sports Commission na sila ay tutulong sa pamilya ng dalawang mga atleta, okay? At na magbibigay po ang Philippine Sports Commission ng 250,000 pesos sa pamilya ni Divine at ganun din sa pamilya ni na pangalan ito, pamilya ni Rene at ni Divine, di ba? So yun yung pinaka-announcement naman. Kumbaga, matapos yung pulong, matapos yung meeting, matapos yung press conference about that stakeholders meeting ay nagpahayag ang PSC. Hindi naman kasama pa yung grupo kasi it's kumbaga initiative ng Philippine Sports Commission as NSA as National Sports Agency. Ay yun naman po ang kanilang tanging maidadagdag na tulong bukod po doon sa talagang lubusan na pakikiramay ng ating commission doon sa pamilya ay yun ang kanilang pinapahatid. At matapos nga po yung meeting ng stakeholders at ng Philippine Sports Commission, dumiretso na si Chairman Pato Gregorio doon sa Arlington kung saan nakalatad ang burol nga nitong si Rene At andun yung kanya ding pamilya na nakabantay naman. Anyway, so mamaya ibabahagi natin ang ilan po sa nasabing PSC stakeholders press briefing kahapon dyan sa Rizal Memorial Sports Complex. So mamaya sa ating pagbalik, we'll be having Rhea Arevalo, ang kanyang initial report for this day number 2 of the Philippine Athletics Championships. Tapos isusunod na kaagad natin ang mga interview, mga panayam ni Rhea para may malinaw tayong scenario, what are expected and for today's day 2 and yung late night results kagabi, diba, sa day 1 ng ating Philippine Athletics Championships ay amin din pong ihatid dito lamang sa ating Headline Sports.
1: PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour. Sa Sports Radio 918.
2: Dito kaya... Parang okay yung hangin. Lamig, Grace. Grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay. Bakit atas ang kuryente natin? Isasalita pala itong rep natin.
3: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.

0: ng investigasyon na gumulong para walang ano, public prejudice. Pero ano, ah, medyo sa mga netizens natin, ikinadismaya nga nila to. Lalo na maging yung mga naging ano, alumni ng school na yon. Well, that's still a ano, under investigation. So dapat hindi pa tayo mag-put ng end tungkol dun sa mga nangyayari. Ano, mga speculations, ganyan. Kasi marami rin namang statements ang lumalabas, particularly halimbawa kanina ang MDRRMO ng Aurora, di ba? Paniliwanag kung paano nila sinagip itong dalawang estudyanteng atleta nga. So basically, ang PSC nagpulong na rin ang sports stakeholders panel nila na kung saan ay patuloy nga silang tumutulong. No? Nag-pledge sila na magbibigay ng 250,000 pesos sa pamilya ng dalawang namayapa nga. At si PSC Chairman Pato Gregorio ay personal nga rin bumisita ngayong hapon doon sa ano, sa lamay ni Butter Bonya dyan sa may Arlington Memorial Chapel. At maliban sa kanya ito, panoorin natin no, ang naging panayam ng ano, nung nakalaban nila no, sa finals ng Palarong Pambansa 2026 ang Calabarzon Heroes. Ang coach nito at maging yung kanyang star player ng Calabarzon Heroes na umamin na nilulook up niya rin itong si Butter Bonya, ano, na talagang binantayan niya rin ng maigi nung nakaraang buwan nga dyan sa may Agusan del Sur. Ito ang magkasunuran nilang panayam, ang coach ng Calabarzon Heroes at ni Derek Duterte.
1: Lungkot nung nangyari, no? Kasi sa totoo lang, yung team namin, yung attitude ni Rene, lagi namin example. Kasi grabe yung ugali ng bata, sobrang bright. Kaya kami, sobrang malungkot kami nung nalaman namin yung balita. So, yun lang, kasi maraming nag-a-idol kay Rene. Kahit kami, yung buong team namin, talagang win nga. Inaano namin, kumbaga, siya yung role model ng mga bata. So, kahit nagkakamali, lagi lang siyang cheer. Napakabait na bata. Sa akin, sana mape-prevent to kung napag-iisipan lang ng tama siguro yung mga training na ginagawa sa bawat eskwela. So, yun lang po. Nakikiramay po kami sa family ni Rene. And sa mga bata po na nanonood kay Rene, sana lagi natin gawin siyang good example kasi wala akong masabi sa ugali ng bata. Sobrang bright, sobrang grabe. Nakakaawa talaga yun. Yun lang po, mape-prevent sana to kung mapag-iisipan yung bawat training na ginagawa sa eskwela. Yun lang po, sorry po. Thank you.
2: Thank you, Coach Jasper. Derek, last time na naglabang kayo ni Rene, itong palaro lang, very recent lang, what a turnaround, anong nararamdaman mo ngayon na yung kaibigan mo?
3: Siyempre, nalulungkot ako. Hindi ko po ini-expect na ganun mangyayari sa kanya. Inaabangan ko rin.
4: Audencio, I charge mo na ako.
3: Time kasi naglaban nyo sa palaro eh, syempre. Nagkatapat po kami, nag-uusap din po kami ng tungkol sa akin.
2: Yung ano, yung last time na nagkaharap kayo nilang final sa palaro, may mga napag-usapan ba kayo before? Pwede mo i-share?
3: Ano siya nagpag-usapan sa college din, yung magkakatapat kami. Yun lang naman, wala na kami may pinag-usapan. Focus lang din kami sa laro kasi ng championship.
2: Paano mo nalaman na yung ano, yung incident? Sino nagbalita sa iyo or anong ginagawa mo that time?
3: Halos ano po eh, nakita ko na lang rin po sa Facebook halos. Hindi po ako naniwala na ganun po nangyari sa kanya. Hindi ko po ni-expect na ganun po talaga mangyayari sa kanya. Nabigla din po talaga ako. Then nakita ko po yung post niya. Terrace batid na ganun na nga po na
2: yung team nyo, yung kalabarason, nung nalaman nyo, the entire team, syempre, parang lagi yung perennial rival yung Davao sa palaro eh. Ano lang yung naging parang usapan nyo ng team
3: yun
2: pagpunta nyo dito?
3: Yun nga po, nauli po kasi sila eh. Kasi kami, dumaan sa Skyway. Tapos napag-usapan din po namin na nabigla nga po kami mga players namin, nabigla po kami sa pagka battle ball niya, pagka wala po dahil nakakalaro lang po din namin sa palarong pambansa.
2: For next year, for sure, babalik kayo pero mas iba na. Ano lang yung nililook forward mo for the next palaro na yung iiwang legacy ni Rene sa high school basketball natin?
3: Sobrang kung ano talaga yun. Hindi ko alam ba't expect na gano'n nangyari.
5: Bago siya umalis for Manila, nakausap mo pa ba siya? May last interaction ba kayo after palaro or yun yung pinag-ibig?
3: Alos nung ano po, ayun nga po yung last game nga po namin eh. Kasi may pagkatapos po ng game, 3 PM po yata eh, tawating po, pumunta po sila doon. May pag-picture po kay Rene Batter.
5: Yun yung pinag-usapan?
3: Opo. Yun po yung... wala na po akong pinag-usapan.
2: Thank you, Derek. Thank you.
0: Yan ang magkasunurang pahayag ni Coach Jasper Magno at ni Derek Duterte nga. At na mga kaibigan no, sa mga pagkakataong ito ay si Coach Tab Baldwin, he made his first public appearance dyan sa ginaganap na vigil dyan sa may Zen Garden, sa may grounds to ng Ateneo de Manila University. Yan na larawan mula sa Dagaydon ang publication ng Ateneo together with some of the players ng men's basketball team ng Ateneo. So hanggang ngayon ay patuloy na hinahantay ng publiko kung ano yung magiging statement ni Coach Tab Baldwin, lalo na't pinagpapaliwanag siya ng iba't ibang otoridad natin. So hopefully that justice will come in the right place and in the right time. Oras po natin, 33 minutos makalipas ang alas 6, isang magandang gabi sa ating pagbabalik. Punta tayo dyan sa may Kapas Tarlac pa rin. Makibalita tayo kay Ms. Rhea Arevalo sa ating pagbabalik dito pa rin sa Sports 918.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service,
6: and Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
6: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service,
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Congratulations, Sports Radio, on your 40th anniversary. Time really flies, ano? Ang bilis ng panahon. So proud to have been part of Sports Radio. I remember delivering on a regular basis with Sports Column on air. Long before the internet, kayo na ang source ng aking mga sports updates. Hanggang ngayon, kayo pa rin. Job well done, guys. Again, mabuhay ang Sports Radio. Number one.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Sports Radio 918 AM. Sports Radio 918 AM.
0: Mga kaibigan, oras po natin 38 minutos makalipas ang alas 6. Yan, punta tayo sa Tarlac, dyan sa may New Clark City, sa nagaganap pa rin Philippine National Open Live. Makakasama po natin sa ating linya via Zoom, Ms. Ria Arevalo. Magandang gabi.
23: Maraming salamat, Matthew. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio 918. At nasa ikalawang araw na nga tayo ng aksyon nitong Philippine Athletics Championships 2026. Medyo slow day na yon. Pero marami pa rin namang mga events. Karamihan kasi mga sa under 18 and under 19 yung mga events. And mostly mga field events. So meron din naman tayo mga track events today. And kabilang nga po dyan yung 200 meter dash sa lahat ng categories. So again, yung categories natin, under 8, under 20, and men and women open. So, yun yung mga categories natin. So, lahat kanina nilaro na po yung 200 meter dash. And isa sa mga inantabayanan natin is yung pagbabalik nitong kahapon na tinanghal na fastest man ng games, si Drew Tumamak Hill ng PhilAm Sports. Siya po kasi nakakuha ng gintong medalya sa 100 meter event na dethrone niya yung last year's champion na si Mark Bryan Louie ng Singapore. So tonight or kanina earlier this afternoon ay inabangan natin kung makakadalawang gintong ba itong si Drew Hill. No, dahil si Mark Bryan Louie din ang champion sa 200 meters. So, but nabigo itong si Drew Hill. No, dahil sinigurado nitong si Mark Bryan Lewis na nananatili sa kanya yung 200 meter gold medal. So successfully na defend ni Louis ng Singapore yung binto sa 200 meter. At least, 'di ba, hindi siya na kumbaga nawalan ng corona kasi nga mahigpit yung naging labanan nila nitong si Drew Toma McGill. So actually pareho silang merong Filipino blood, no? Of course Filipino American si Drew, si Mark Bryan Lewis Filipino Singaporean. So yung nanay niya sa national o actually Filipino Singaporean itong si Mark Bryan Lewis. So anyway, kanina nga po si Mark Bryan Lewis yung nag-finish ng first, no? He posted the fastest time dito sa 200 meter event, 21.31 seconds yung kanyang naging oras. Samantala si Drew Toma McGill naman ang pumangalawa, 21.46 seconds yung kanyang naging oras. And ang third placer is chine-check ko lang yung ano natin, list natin. Bali yung third placer dito sa 200 meter men open ay itong si Eli Christopher England. So, ng Pinoy Athletics. So, yung kanyang oras, 21.57 seconds, no? If I'm not mistaken, hopefully. Pero siya po yung third placer. In-announce na rin dito sa stadium. So, naging mahigpit yung kanilang labanan. Gitgitan talaga, first 100 meters and then towards the last 50 meters. Doon na talaga nakakuha ng abante ng bahagya lang naman si Mark Bryan Lewis para makuha at masiguro yung gintong medalya dito sa event. So aside from the men open, ginanap din po yung mga finals. Yung finals dito sa women open kung saan sa Women Open si Denlin Kinbangi ng Papua New Guinea yung nanalo ng gintong medalya, 25.59 seconds. So yan po yung naging gold winner dito sa 200 meter open. Second placer si Janice Patby. Okay, Janice Patby, 25.87 seconds. And then photo finish sila nitong si Iza Panginginan ng UST na nagtala naman ng 25.88 second na oras. So yan yung podium finishers natin for the 200 meter event. And then sa 200 meter under 18 men, Korean yung nanalo si Kim Sun-woo. So siya po yung nagwagi ng ginto sa under 18 men. And sa under 20 women naman, 200 meter dash din ito ay itong si Francine Joby Rosario ng UST. So tinalo niya yung bet from Korea na si Roo Rim Seo for the gold medal. So, yan yung mga track events for tonight. And then, kanina, meron ding mga iba pang mga field events na nagaganap like yung pole vault, under 18 men, and then yung long jump under 18 women, discus throw open women, and then high jump under 20 men na isagawa na rin yan. And then yung huling event sa 800 meter heptathlon, which is, ayun nga, 800 meters yung huling event sa heptathlon. I think ang running first dito is Indonesian. So mukhang siya na yung makakakuha ng ginto, no? And then Si Sara De Quinan kahapon kasi naiulat ko na magko-compete siya sa heptathlon, but apparently hindi na siya nag-compete. No, after her event na Javelin

0: Intro. So, minabuti na ni Sarah Dequina na hindi na mag-compete dun sa heptathlon na open. And then, shot put men ongoing right now dun sa far end ng stadium natin. And then, isa pang field event dito sa medyo harapan natin, yung javelin throw under 18 men. So, nandun sa dulo yung shot put. Tapos, dito sa harap ng kinalalagyan natin yung javelin throw. Okay? So, nandito kasi tayo sa media tribune nasa may bandang features. At sa ngayon, nagaganap po yung 10,000 meter race walk. So, ito na yung huling event for tonight. Sa second day ng Philippine Athletics Championships. So, si Juliana Talaro na may hawak ng Philippine National Record dito sa 10,000 meter race walk is also competing right now. And I remember itong si Talaro, siya yung first gold medalist nung nakaraang edition. No? First day, first event, siya yung nanalo ng ginto sa race walk din. So, kaya medyo naalala ko siya at tangkanya na madepensahan yung kanyang titulo dito sa 10,000 meter race walk. So, yun yung mga events natin this afternoon. At idagdag ko na rin since 10,000 meter race walk na pag-usapan natin, kaninang umaga ay sinimulan nga po ng isang bagong Philippine record yung day 2 nitong National Open. And courtesy of Nathaniel Zeiler.
1: Mm-hmm.
0: So, si Nathaniel Zeiler po ay Filipino-German. So, Filipino-German siya. And naku, nag-compete na sa Tokyo Olympics si Zeiler. 50 kilometer race walk yung event niya sa Tokyo Olympics. And early this year, no, nakuha niya yung Philippine passport niya at yun nga, nag-decide siya na mag-apply na rin ng pagpapalit ng affiliation from Germany to Philippines because gusto niyang i-honor yung mother side niya na Filipino. And yung kanyang mother na Filipisha ay apparently kamag-anak pala ng isa sa mga sikat na talk show host dito sa bansa, si Boy Abunda. So, taga Eastern Samar, yung nanay ni Zeiler and distant cousins, sila ni Tito Boy. So, kaya nga daw, nung nagpunta siya dito sa Pilipinas, nalaman siguro yun nga yung relation niya with Tito Boy. Tinatawag siyang Tito Boy. Tapos nagtataka siya, sabi niya, bakit kaya ganun? Hindi niya kasi nag-gets yung inside joke na yun yung parang tawag kay Tito Boy Abunda. So anyway, excited siya to compete hopefully in the future for the Philippines, especially nung nakaraang Paris Olympics, munti ka na pala siya mag-qualify, a few seconds away na lang dun sa standard. No? And meron din kasi daw siyang iniindang injury that time. So, hindi siya nakapag-qualify sa Paris. Ngayon, sa LA Olympics, hopefully, maayos nga yung kanyang pagpapalit ng allegiance. And, of course, no, makasama siya sa national team para magkaroon siya ng chance to qualify again for the LA Olympics. Na very, magandang development if ever dahil base dun sa performances din naman niya in the past, no? Nakapag-compete na siya sa pinakamataas na level ng athletics meet. So, gusto rin natin, syempre, na magandang chance for the Philippines. Parang katulad ng ginawa ni Kayla Sanchez, no? From competing in the Tokyo Games with Canada. So, nag-change din siya ng allegiance to Philippines. So, gusto rin kasi nila nga na i-honor yung side ng mother nila, no, as a Filipino. At mas umigting yung pagnanais nitong si Zeiler na maging representative ng Pilipinas dahil ang kanyang may bahay ay isa ring Pilipina. So, full Pilipina, taga Marikina yung kanyang wife na si Patricia. So, medtech. And 4 years na silang kasal. So, kaya mas talagang naging decided
1: inspired
0: siya. No? Nakatulong sa pag-ano niya, pag-decide niya na magpalit niya ng affiliation and to compete hopefully in the future. Ang pinaka target niya, yung pinakamalapit ng target is to be able to compete in the Asian Games later this year. So hopefully maayos na, no? Hinihintay niya na lang yung of course yung go signal ng World Athletics kasi yun yung nag sumasala dun sa mga ano, sa mga papers ng mga ganitong kaso. So, yung world governing body ng sport. So, yun lang ang ilan pa sa mga maidadagdag natin. And speaking of, by the way, yung record nga pala niya, banggitin ko lang yung oras. No? Itong record ni Nathaniel Zeiler ay 43 minutes and 53.38 seconds. So again, men's 10,000 meter race po yan. Binura nito yung 31-year-old national mark na sinet ni Sonny Diaz noong 1995 Chiang Mai Southeast Asian Games. 44 minutes, 28.08 seconds yon.
1: Wow.
0: So for Zeiler, sabi nga niya kanina, yung 43 minutes niya, para mabagal pa yon kasi nga nag-a-adjust pa rin siya sa weather. Ang init kasi dito sa Pilipinas, syempre iba yung weather sa Germany. So hopefully, yun nga, makakapag-training din siya, no? Para maka-adapt din sa weather natin. And ito pa yung ilan sa mga nag-i-resulta. So yung nag-silver kay Zeiler ay si Hendro ng Indonesia, 45 minutes, 58.88 seconds. Samantala, si Vincent Vianmar de la Cruz naman ng Spectrum Runners ang pumangatlong pwesto sa oras na 47 minutes, 37.94 seconds. So yan yung podium finishers dun sa 10,000 meter race walk for men. So, yun yung ilan sa mga significant developments dito sa National Open. And aside from that, no, ito, kasi na-confirm na natin din, no, sa pamagitan nga ng post ng Philippine Athletics, yung mga iba pang records. Mm-hmm. Last night, isa sa mga na-interview natin, si Sep Blessing Placido sa 5,000 meter race walk. Nagtala siya ng new under 20 record time sa 5,000 meter race walk women. So, napakagandang development yan. 25 minutes, 31.19 seconds. So, national under 20 record po ito sa event. And personal best din itong si Sep Placido. So, hopefully makahabol pa siya to qualify for the under 20 world championships na gaganapin sa August. August sa USA. So aside from that, isa pang athlete natin, young athlete natin ang nagtala rin ng bagong national mark sa under 20. Ito po ay si Ivan Cabanda. So kahapon din ito sa kanyang event na under 20 men's 400 meter hurdles. Ang oras niya 51.54 seconds. So na higitan itong oras ni Ivan Cabanda yung long standing junior national record sa 400 meter hurdles. Yung previous record ay 52.19 seconds na itinala ni Jaime Grapino noong 1981.
1: Wow,
0: napakatagal yun. 44 years inintay bago po mabura yung record na yan sa under 20 men's 400 meter hurdles. So napakagandang development because si Cabanda ay qualified na sa World Athletics, wow, under 20 championships. So, gaganapin sa Oregon, USA, August 5 to 9. At sana madagdagan pa yung mga atleta natin na qualified na dun sa World Athletics Under 20 Championships. So, yan yung ilan pa sa mga developments natin for tonight. And asahan nyo po, kung di natin maihatid during our broadcast, our program, ay ibabahagi natin yan sa pamagitan ng ating social media accounts sa Facebook at saka sa X. So, antabayanan nyo yung iba pang mga developments natin, highlights, sidelights dito po sa nagaganap ng ICTSI Philippine Athletics Championships. So, mula po rito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac, maraming salamat. Ito po si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
1: Tatlong minuto bago sumapit ang alas 7, yan po si Miss Ria Arevalo live po dyan sa may ginaganap pa na ICTSI National Philippine Championship dyan sa may New Clark City sa may Capas, Tarlac. So record-breaking ito nga ang nagiging performances ng mga kalahok dyan. Ano? At napakagandang balita dahil mismo sa mga homegrown talents, although yung iba, halimbawa yung isa, na nabanggit kanina yung 10,000 meter race walk ay mula sa ibang bansa, but they are very proud, no, and they are also excited and hoping na ma-represent din ang ating bansa sa world stage. So hindi malayo na makapag-produce pa tayo ng mas marami pa na mga atleta na magkukumpita internationally. Well, mga kaibigan, Sports 918. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 7 sa ating pagbabalik, pag-usapan natin Chinese Taipei. Winalis ang Alas Pilipinas at Gilas Pilipinas Youth Men. Nagwagi naman kontra Singapore. Sa ating pagbabalik, dito pa rin sa Sports 918.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman eh.
6: 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
2: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Headlines. Ngayon, ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast, Sports Radio.
9: Philippine Standard Time, it's 7 in the evening. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The national government is targeting more than 200,000 eligible high school students to finish their education through the Bagong Pilipinas Presidential Scholars Program or BPPSP. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. made a remark during the orientation of 105 presidential scholars from 21 barangays at Pinaglabanan Elementary School in San Juan City. Most of the beneficiaries are currently in their third and fourth years of high school. During the orientation, Mr. Marcos Jr. underscored the importance of investing in the youth, saying they are the future leaders of the nation who will eventually take on key roles in government, business, education, and other sectors. In Oriental Mindoro, the Sangguniang Panlalawigan of Oriental Mindoro is seeking a full and impartial investigation on its perennial power problem. This has Board Member Anthony Lee Yap filed Provincial Resolution Number 8393-2026 requesting the comprehensive assessment and evaluation of the Oriental Mindoro Electric Cooperative or OREMCO or Independent Power Producers. The resolution is urging for appropriate regulatory intervention to protect the consumers. It seeks to investigate their operations, examine why outages keep happening, and check possible gaps in how they are run, maintained, or managed. We go to news abroad. Japanese farmers are planting more heat-resistant rice varieties as harvest and production is threatened. The country has reached a record of 18.2% of planting, nearly tripling over the past decade. As once abnormally hot summers increase, heat-resistant varieties is expanding across Japan to prevent declines in quality and yield caused by heat stress. In the 2025 crop year, such as rice was planted in 44 prefectures, excluding Hokkaido, Iwate, and Okinawa. According to the Agriculture, Forestry, and Fisheries Ministry, the planting area for heat-resistant rice varieties in the 2025 season totaled 248,000 hectares nationwide, an increase of 42,000 hectares from the previous season. We go to the motorsports in Formula One. Both Ferrari and Mercedes look set for additional engine upgrades this season and next after Red Bull's engine was judged to be the best by the International Automobile Federation or FIA. In a document sent to ESPN United Kingdom, the internal combustion engine of Red Bull's newly built power unit has been ranked ahead of Mercedes in what is called the ICE Performance Index. Mercedes, the engine which has won every race this year, was judged second, with Ferrari, Audi, and Honda ranked in the next category due to additional upgrades. The FIA has not yet officially communicated the ADUO upgrade allocations, but teams in Ferrari, Audi, and Honda were made aware of the Monaco Grand Prix. Ferrari's Lewis Hamilton affirmed to confirm so after finishing second at Sunday's Monaco Grand Prix. Still in Formula One, rulemakers have agreed to two stages of regulation changes over the next two seasons to address drivers' complaints about the power units introduced this year. The changes will see an increase in power from the internal combustion engine or ICE relative to the electrical power on tap from the energy recovery system's battery or ERS. The current hybrid engines have a 53-47 split before power from the internal combustion engine and battery power delivered by the motor generator unit or MGUK of the ERS. By increasing the fuel flow to the ICE and reducing the output of the MGUK in normal racing conditions, the split will be 58-42 in favor of the internal combustion engine in 2027 and 60-40 by 2028. The aim is to minimize the unusual driving practices in qualifying, such as coasting off throttle into corners and using power from the ICE to charge the battery, colloquially known as super clipping, which have proved unpopular among drivers this season. Four-time champion Max Verstappen threatened to leave the F1 if changes were not put in place for next year, while veteran Aston Martin driver Fernando Alonso labeled the sport in 2026 as the Battery World Championship. By upping the amount of power available while using overtake mode, the FIA hopes the increase in overtaking witnessed under the new regulations this year can be carried over into 2027 and beyond. And finally, in the FIFA Men's World Cup, the Men's World Cup will kick off tomorrow at 3 a.m. Philippine time, featuring Mexico going up against South Africa at the Estadio in Mexico City. Philippine Standard Time, 5 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on facebook.com/sr918 or searchable via DZSR Sports Radio 918, twitter.com or x.com/sportsradio918, and download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asa na si Emis po yata ang nakakabot eh.
14: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. 918.
1: Oras po natin, 10 na minutos makalipas ang alas 7 ngayong gabi pa rin ng araw ng Huwebes. At ito nga mga kaibigan, Chinese Taipei swept alas Pilipinas kanina po yan sa tatlong set. Ano, hindi na pala ito nga ating mga pambato against sa Chinese Taipei after a straight set loss nga 25-16, 25-14 and 25-10. So medyo malaki-laki yung kalamangan against sa alas Pilipinas nitong ipinakitang performance ng Chinese Taipei. So talagang binalagbag kumbaga sa mismong home court, no, ng ang ating mga pambato diyan. Syempre sa panguna ng La Capitana na si Eliza Valdez at ni Coach Shaq De Los Santos, syempre, bringing the performance of Alas Pilipinas. Although, ganun na nangyari mga kaibigan, very proud pa rin tayo sa kanilang ipinakitang run. No? Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kanilang laban. No? Pero dun sa kanilang pool, ang kanilang record ay 2-3. Ano? Sa kanilang, 2 wins yata, diba? And 2 losses. So they officially have 2-3 record. So 2 losses and 3 wins. Officially ending its hopes of reaching the semifinals. So basically, hindi na sila makakapaglaro ng semifinal. Hindi na sila makakamove on. Pero magpapatuloy pa rin ang kanilang laban po dyan sa ABC Women's Cup. Although hindi na natin makukuha yung kampyonato. Diba? But on the other hand, itong kanilang kalaban, dahil ano rin eh, powerhouse din kung ituring eh, no? Just like yung unang nakasweep sa atin, diba? Australia. At mabigat ang naging laban na ito. Dahil lang Taiwan nga have stayed unbeaten at 4-0 and will face the South Korea na tumalo rin sa atin. Ay, hindi, wala palang Australia dito, no? South Korea pala yon. Australia, hindi na Asia yun eh. Now, we'll face South Korea for the top spot in the pool. So, basically kasi yung top 2 lang ang makaka-move on eh. So, basically, it's possible na itong Chinese Taipei and the South Korea for the semifinals. Despite missing the medal round, alas, Pilipinas remains in the tournament and will move on to the classification matches, no? Kung saan ay expected na sila ay makuha nila is either 5th or 7th place within its next game scheduled na dito sa paparating na weekend dyan pa rin po sa may Candon City, Ilocos Sur. So the result was a reversal from last year's ABC Cup campaign na kung saan ang Pilipinas naman ang tumalo sa Taiwan nung nakaraan niya, no, Chinese Taipei, sa kanila nga naging 5-set match. So madikit-dikit, no? So basically siguro nabasa na nila kung paano maglaban, maglaro itong Las Pilipinas, ang national team natin. At doon na nga nagapi itong ating mga pambato in a clean sweep 3-0. That victory have helped Las Pilipinas to reach a historic silver medal nung nakaraang taon. Pero malabo na yun ngayon, no? Hanggang placement natin. Pinakamataas na yung 5th place or the 7th place. So this year, the Filipinas were unable to repeat that success and will now focus on ending their campaign on a positive note in the classification round. So hindi pa tapos ang kanilang laban. Supportan pa rin natin sila, no? Diyan sa mga kababayan natin sa Ilocos Sur na imbaga rabi is sikada kayo amin, apo. Samantala, mga kaibigan, Gilas Pilipinas naman, youth men return to action, no? Kung saan nakalaban naman nila itong Singapore sa ikalawang araw nila dyan sa may Krabi, Thailand para sa FIBA U18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Medyo malaki-laki rin ang naging agwat ng kanilang labanan. Final score 110-50 pabor sa Pilipinas. At syempre ay nagpakita ng Gilas pa rin itong mga star players, no? Chog moral ng Gilas Pilipinas youth men against dito sa grupo or team ng Thailand. So basically ang kanilang scoring or standing na ngayon ay nasa 2-0 na. So medyo malayo-layo na, no? Kumbaga maninis-linis. At lahat ng naging laban nila ay puro dominating against sa ibang bansa. So it is a good indication ng magandang momentum para sa kanila up until sana, no, mag-qualify din sila just like the women Gilas Youth. So si Patrick Lawrence Pasino, si Luis James Razon and Prince Carino ay patuloy na kumamada ng mga score dyan sa kanilang naging laban sa pangunguna pa rin ni Coach Juno Sauler. So basically, asahan na magtutuloy-tuloy ang kanilang run dyan sa may FIBA U18 Asia Cup Siaba Qualifiers. Bukas or bukas Friday, oras dito sa Pilipinas, 7 PM, makakatapat naman ng ating Gilas Pilipinas youth men itong host nation dyan sa ginaganap na qualifiers, ang Thailand. So expected na magiging challenging ang kanilang matchup, no? Pero with the dominant performances na pinakita nila against dito sa una nilang nakatunggali ang Vietnam, tama, at Singapore, ay talagang kahit pagsamahin mo hindi pa rin talaga nila kaya ang ano eh, no? At maganda yung performance na pinakita nila. So expected natin hanggang bukas ay maklin nila, ma-sweep nila itong kanilang run dyan sa may Siaba Qualifiers. Oras man natin, 15 minutos makalipas ang alas 7 sa ating pagbabalik. Puntahan naman natin ha, PBA Finals at NBA Finals mga kaibigan. Dito pa rin sa Sports 918.
16: This is a public service announcement.
17: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
16: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok na pero. Waitak pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Oras mo natin, 18 minutos makalipas ang alas 7 ng isang magandang gabi. Mga kaibigan, dako tayo, PBA Game 4. Kagabi po yan naganap dyan sa may Smart Araneta Coliseum kung saan ang TNT Tropang 5G bumanat, bumawi. Ang score na ngayon, all 2 na sa kanilang series against Barangay Ginebra San Miguel sa score na 106-98. Sa Game 4 nga po ng ginanap na PBA Season 50 Commissioner's Cup Finals kung saan dumalo ang aabot sa 16,823 na fans dyan po sa may Smart Araneta Coliseum. So napakagandang pag-break ng momentum nito ng TNT Tropang 5G against sa Gene Kings kung saan kagabi nga mismo no, bago mag-umpisa yung kanilang laro ay pinarangalan pa itong dalawang players mula doon sa Barangay Ginebra no, na ang itinanghal na best import ng PBA 58 Commissioner's Cup ay si Kuya Justin Brownlee. Oh, nakuha niya ulit no, pang kumbaga this is the fourth time that he have received that award, ang best import. No, at samantala ang best player naman ng conference ay si Kuya RJ Abarrientos. Parehas na team, Barangay Ginebra, Gene Kings. Kaso nga lang pagkatapos niyan mga kaibigan sa kanilang game 4 ay natalo sila. Well, anyway, the victory have allowed TNT to level the championship series and in turn it into a virtual best of 3 affair ulit. Baka back to zero eh, paunahan na lang maka dalawang panalo against sa isa't isa. And this is the beauty of a best of 7 series na kung saan ay may papakita talaga nila no, kumbaga makahabol at malaman nila yung mga bagay na kailangan nilang i-improve para makasundot muli ng panalo upang makamove sa kanilang run. Ano? Si Jordan Heading led the Tropang 5G with 29 points highlighted by his 5 three-pointers. That's 15 points, no? Over the arc. At talaga namang naging malaki ang kanyang contribution na para sa team. Well, samantala, si head coach Chot Reyes have credited both Heading shooting and the team's defensive effort for the crucial win. Dahil alam naman natin na medyo halos dikit-dikit yung kanilang naging laban na nung nakaraan. At medyo aminado rin sila no, doon sa kanilang mga offensive plays. Kaya yun ang kanilang winner out. At ito nga, nakuha nila kanilang ikalawang panalo against sa Barangay Ginebra dito sa kanilang final series. Si Kuya Chris Macolo, merong 24

0: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Vlog. Isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA, ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na disilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang kanal, maiwasan ang bara at overflow. At matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
1: Makikita po ninyo ang bigyan natin ay pagmiti lang po ang ating bigyan. Para po hindi siya magbabara sa ating mga machine. So, sino na po ang magta-try? So, itong palaisikatan po natin ay sinimulan po namin noong matagal na po yung itong version 1. Itong version 2 po natin ay mula sa 3 hectares, pinalawak po namin na maging 50 hectares para po ay mas marami ang makinabang po sa ating mga makabagong teknolohiya at kaalaman. So, ito po, ngayong wet season 2026 at dry season 2027 ay ang napili po namin ang Barangay Jomme, Maria Aurora. So, dito po sa Central Luzon, tatlo pong ating palaisikatan. So, ito po ay nasa Aurora, nasa Bataan, at nasa Zambales. So, ang napili po namin na association dito sa Jomme ay ang Jomme Farmers Association dahil sila po ang pumasa sa aming mga criteria. So, yun po ay ang meron po 100 hectares class na farm.

0: po ay meron po silang mga sets na susundin po. Sa craft establishment po ay gagamit po ng mga makinarya. Ayan, sisimula na po ni Sir Roosevelt ang pagpapalatak natin.
1: Dito po sa Palaysikatan, kami po ay magbababa na aming mga napiling farmer partners o FCA. Una-una po dito ay ang paggamit ng certified seeds na 40 kilograms per hectare. At sa land preparation din po kailangan ay maayos o well-leveled field at umaabot ng 21 to 30 days ang pag-land prep po. Sa ating crop establishment, nire-recommend din po namin na gumamit ng mga makinarya para po sa pagtatanim. Halimbawa po nito ay ang ating mga transplanter, drum seeder, seed spreader, drone, or position seeder para po sa ating direct seeding.

0: contact sa Bay Region or mga kalapit na FCA na meron pong naibigay si Kilmec.
1: Sa pamamahala ng damo, bukod sa maayos na land preparation, kung kinakailangan ay pinapayo po namin na mag-apply po tayo ng pre-emergent at post-emergence na herbicide.
0: Tumulog po dito sa John na Maria Aurora ay nagkaroon po tayo ng minus one element technique assessment-based fertilizer recommendation po. So nagkaroon na po ito ng resulta na ipinapakita yung tamang elemento, ani at saka timing po ng pagpapataba dito po sa lugar na ito.
1: Bukod sa mga nabanggit, ay may protocol din tayong dapat sundin ng ating mga farmer partner sa pamamahala ng patubig at tamang pag-ani na nakaayon din sa palay check system.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 6 na minuto na po, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay, galaw-galaw para hindi pumanaw. Galaw-galaw ho tayo dyan. Araw ho ng Biyernes na ngayon. It's Garrett's Friday at Pista Official. Happy 138th Independence Day ho sa ating lahat. At eh, pangungunahan po yan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Rizal Park. Ano ho? Okay. Ay, kamusta na kayo riyan? Gising-gising bangon, kilos, galaw-galaw. Kamusta po ang ating mga bayaning magsasaka? Matatapang po nating mangingisda. Mang kayong bahagi ng Kapuloan, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Eh, hangat po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang agrikulturang araw sa ating lahat. TGIF, thanks God, it's Biyernes. Ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod ka-hero. So, ilustre, obrigado, sama-sama together nating tutukan. Ang mga balitang may kinalaman sa balitang agrikultural, paikipagunayan po sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan. Siyempre pa, mga report naman gagaling ho naman sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kasama ho natin ang lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Pero nandyan din po naman ang DWCR sa may Pidig, Ilocos Norte. Morning at Happy Independence Day sa mga taga-Pidig, Ilocos Norte. Kay Mayora Gina and company and family, good morning po riyan. Dito po naman sa DWCR sa may party ho naman ng Cagayan. Siyempre nandyan din po tayo sa Radyo Television. Yan po tayo sa 104.3 The Capital. Po ng social media platforms. Pa YouTube, pa Facebook, TikTok, Instagram. Magkakapalitan nyo tayo ng tamang impormasyon. Ito, walang bawas, walang kulang, walang dagdag. Ano ho? Lamang hanggang ika-6 po ng umaga, magkakasama ho tayo. Ako pa rin ho naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustre, obrigado.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Ngayon nga po ay Hunyo 12, Independence Day. Sinasabing posibleng maapektuhan po ng ulan ang maghapon. Ipo ng gulo sa Senado.

0: at least tumahimik ang Senado ngayon. Ano ho? Kinakailangan pala, galit lang ng kalikasan. Lindol, Lindol, Lindol. Sana maulit, ano ho? Lalo na po sa 50 kataong mga nangamatay. Ano ho? Yan po sa Lindol na yan at patuloy pa rin po ang pagtaya. Kaya di ba pang mga gusali, mga infrastruktura, mga daan na mga naapektuhan. No? Yung clan, pinakamatindi pa lang nangyari ho dyan. Ano? At patuloy pa rin po naman ang tulong na binibigay po ng ating pamahalaan sa ating po mga kababayan ho rin. Ay sa kabila ng mga istorya niyan, aho, ang dami kwentong ngayon, bagay kalayaan, di ba? Kaya agad naman matapos maaresto, kalaya din ho si Governor Chavez Singson. Ano, nagbiyansa naman eh. Ganun naman ho talaga eh. Oho, eh, 38 na Independence Day, dapat lang talaga, ganun talaga. Ano ho, may ingat to sa mga nasa biyahe, sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Atin muna ang mga headliners. Mamaya ng konti yung lagay ng ating panahon. Department of Agriculture at National Food Authority nakapagpadala na po ng bigas sa mga apektadong komunidad dyan ho naman sa Mindanao.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas nakapagdala ho ng record high agricultural export.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Imported price, price cap compliance sa Metro Manila pumalo naman sa may gitna 80% ayon po naman sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Git naman sa 100 mga mangis na sa Ilocos Norte, simple lang maapektuhan ng oil spill dyan po sa Ilocos ayon po naman sa BIFAR.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela si Mamang Chupet. Pakikalabit lang, ano? Kapupungas-pungas sa Anto Kadok. Delegado ho yan. Iwas damay-damay. Sikapin natin yung Biyernes si maayos, ano? Ang pamilya, sa Ligados. Siyempre, isang mapagpalang agrikulturang araw sa ating lahat. Ay nakapagpadala na ho na 1,200 bigas o bags ng bigas ang National Food Authority or NFA sa pagpagtulungan po ng Department of Social Welfare and Development nilang tulong mga apektado ng lindol dyan po naman sa Mindanao. Ayun o kay Department of Agriculture Spokesperson Asik Arnel de Mesa. Asik, namimiss na kita, ha? Kitbahay lang kita, ba't di ba kita makuha ka palagi? Ilalahan ang 500 bags ng bigas sa General Santos City habang ipadadala naman. Dyan po naman sa Sarangani ang natitirang 700 bags ng bigas. Tuloy namang nakantabay ang DA sakaling kailangan po naman ang mga karagdagan pang bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Mandala, pumalo po naman sa record high number ang agricultural export ng bansa. At 33.2%. O katumbas po yan, ang $1.029 billion. Iugnay ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnold de Mesa ang record high export na yan sa pagbuo po naman ng Marcos Administration nang tanggapan na siyang solong tututok sa agri-export ng bansa na ari ay nakatulong ho ng malaki partikular sa pagbababa ng agri-trade deficit. Aging daan ito ay naman kay Dimesa upang mabuksan po ang mas malawak na global market sa tropical fruits, high-value crops exports ng Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap po natin ang report. Department of Agriculture handa ng tulong sa mga mangisdang apektado ng oil spill dyan sa Ilocos Norte. Naman sumabay pa yan, ano? Dami pagkakataon sumabay pa sa problema natin, napakarami. In muna natin ang mga detaling niya. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Agad na kumilos ang Department of Agriculture para matiyak ang tulong sa mga mangisda na pinangamahang maapektuhan ng oil spill sa karagatang sakop ng Badok sa Ilocos Norte. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nagpadala na ang mga tauhan ng BIFAR para tumulong sa response operations na pinangunahan ng Philippine Coast Guard. Sa ngayon anya ay prioridad ng DA na mapigilan ang posibleng epekto ng oil spill sa yamang dagat at magbigay ng agarang ayuda sa nasa higit 100 mangisdang maaring maapektuhan. Nakahanda naman na ang DA na magbigay ng food packs, gayon din ang pansamantalang tulong pangkabuhayan at iba pang suporta sakaling maantala o maapektuhan ng pangisda sa lugar. Inatasa rin ng BIFAR ang Region 1 na makipag-ugnayan sa DOLE para maisama ang mga apektadong mangisda sa tupad o cash for program, gayon din sa DSWD para sa family food packs. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Alasan natin sa buong kabuluhan, kapitbahay, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. 13? Parang yung nangyari sa Senado na 13? Pumalo ho sa mahigit 80% naman ang naitilang compliance rate ng Department of Agriculture sa pagkabatubad ng price cap na 50 pesos kada kilo. Mga imported na bigas na 5% broken rice. Yung broken hearted, broken rice, oh, ah. Ayun, okay, D.A. Asik William Ann Angzi. Ah, Willie Ann Angzi. Yun. Ito yung babaeng may pa, as in, medyo matapang, ano? Nakita ko kanina, ito ang presyo, eh, binaliktad yun lang, eh. Ito na ho, epektibo ng monitoring ng pamahalaan, lalo na sa mga patuloy na lumalabang si tinagdang price cap sa imported hong bigas. Ang dating naman sa retailers na naisyo po ng notice of violation, ay sumampa na ang mga ito sa 36. Kung saan, 13 sa mga itong sumagot po naman sa DA, gray po ng nakitang paglabag po naman sa imported price cap.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ibang latest, di ba merong 30-day extension hinihiling nila, no? Sa price cap na yan. Tingnan natin sa mga susunod na araw yan. Samantala, replacement fee sa pagpuputol ng puno ng nyug, tumaas na. Meron palang ganun. Palitan ng ulo sa Senado, walang replacement fee. Minuhon natin ang mga detalye ng balita mula naman kay May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas.
3: Itinaas na ng PCA ang replacement fee sa bawat punong nyog na puputulin simula noong June 9, 2026. Ayon sa PCA Laguna and Rizal, 100 pesos bawat puno ang magiging replacement fee mula sa dating 50 pesos. Ang hakbang ay ayon sa revised IRR of RA 8048 o ang Coconut Preservation Act na naamyandahan naman ng RA 10593. Nakasaad din sa kautusan na ang bawat puno ng nyog na puputulin ay kailangang ikuha ng permit to cut sa PCA, maliban na lamang sa existing power line corridors na sakop naman ng RA 11361. Bukas naman ang PCA Laguna and Rizal at iba pang panlalawigang ahensya nito sa bansa para sa anumang katanungan o impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Isa mga nagantabay muna sa nagayon ng panahon, sinasabi ho ng pag-asa na ngayong araw nito ng Biyernes at 12, 2026. Anyway, magpapakita po itong tinatawag nating Southwest Monsoon, yung habagat na yan ho. Po yung pangunang umiiral ng sistema ng panahon na nakaka-apekto naman ang lunang bahagi po ng Northern Luzon, namang local standards po naman sa lalabing bahagi po naman ng ating bansa. Ang kalahatang kondisyon ng panahon, sinasabing ang Ilocos Norte, Apayao, Batanes at Babuyan Islands, para na zone ang maulap na kalingitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlad, ulit pa rin po naman ang habagat. Kaya mag-ingat sa mga posibleng pagbaha o pag-uha ng lupa, tapos sa katamtaman hanggang sa kung minsan ay mayroon po namang malakas na mga pag-ulan. Kaya naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng ating bansa pa rin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ang iil po naman na may kasamang pulupulong pag-ulan, pagkulog, pagidlad, isolated thunderstorm or rain showers, ito po ng localized thunderstorm, particulate po naman sa hapon o gabi. Kaya magdala pa rin nun ang payong pananggalangan ho. Mga estudyante, mga chikiting natin, dalahin po ng payong, iwas sakit, iwas karamdaman, hindi kasama sa budget yan ho. Ay nun ang malaking tipak ng budget yan, bumapasok na karamdaman sa loob ng ating tahanan. Ano ho? Yung easterlies naman, mainit at basang hangin mula naman sa kalikitang Pasibiko na nakaka-apekto naman sa silangang bahagi ng bansa tulad ng Eastern Visayas, ano, sa Caraga, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Para sa pagsikat at paglubog ng araw, sikat po ng alas 5.26. Ayon, konti na lang, 10 minuto na lang. Paglubog ko nito ay alas 6.25. High tide, gabi umaga, alas 5.18 ng umaga at low tide naman sa hapon, 2.38. Ayan. Northern at Central Luzon, mahina hanggang sa katamtamang hangin mula po naman sa timog hanggang timog kanluran, southerly, westerly, sinasabing mararamdaman. Ang buong region naman, ang CAR, Cordillera Administrative Region. Mahal nating lugar na Atok Benguet, dyan sa Baguio, kamusta na kiriyan? Abontok, Mountain Province, mararanasan na maulap na hanggang sa kung minsan ay may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagidlat ngayong araw na ito ng Biyernes. Ano pa rin po ng hanging habagat? Nalalakas po ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Dahil po naman sa bulubunduking katangian po ng rehiyon, napalalanan po naman tayo ng pag-asa ang publiko. Pag-ingat sa mga biglang pagbaha at rain-induced landslides, tinatawag na pagguho ng lupa, lalo na kapag nagkakaroon na ng tuloy-tuloy na malalakas na buhos ng ulan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ano kaka? Good morning kaka. Ay, sabay dating natin kaka. Pinayagan ho kami ng, St. Peter na kami muna maging modelo. Orasyon natin, 19 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw parang di pumanaw ay PCA Sorsogon ang sagawa ng inspeksyon sa mga nursery ng punla ng nyug sa Sorsogon. Hindi natin ang mga detalye, nandiyan po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Nagsagawa ng nursery monitoring at inspeksyon ang Philippine Coconut Authority Sorsogon sa iba't ibang bayan sa probinsya bilang bahagi ng pagpapatupad ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP, Coconut Planning and Replanting Program. Layunin ng aktibidad na suriin ang kalagayan, paglago at wastong pangasiwa ng mga punla ng nyog upang matiyak ang kalidad ng mga ito at pagsunod sa mga itinaktang pamantayan bago'y pamahagi at itanim sa mga sakahan. Kabilang sa mga lugar na sinuri ng PCA, ang mga nursery sa Barangay Cugon sa Dunsol, Barangay Danlog sa Pilar, Barangay San Isidro sa Castilla, Barangay Ginlahon sa Sorsogon City at mga piling lugar sa Irusin sa ilalim ng Phase 1 at Phase 2 ng programa. Pinaunahan ng monitoring at inspeksyon ng mga PCA agriculturist sa pamumuno ni Division Chief Maria Defna Estrada. Ayon sa PCA Sorsogon, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng ahensya na matiyak ang produksyon ng dekalidad na punla ng nyog at maisulong ang pagpapalakas ng industriya ng nyog sa lalawigan. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng PCA at mga lokal na magninyog para sa mas matatag, produktibo at mas masaganang industriya ng nyog sa Sorsogon. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Teka lang, maalala ko lang ho, sa araw na ho ng bukas, ano, sa mga naakilala, sa mga kaibigan, sa mga nagmamahal kay Ate Beth Samson. Ate Beth Samson, ang tawag ko sa kanya, pare. Inuho ba si Ate Beth Samson? O ang pinakapanganay na anak ni Tatla Bar Samson? Ano ho? Po ay sumaki bilang buhay na, pinagpahingan na po ni Lord sa araw po ng bukas ng kanyang hatid sa kanyang huling hantungan. Ba, ikasama natin sa hanap buhay kaka. Kahapon din pinagpahinga na ni Lord ikasamang Jimmy Hill. Ano ko si Jimmy Hill early 2000? No, cover pa ng Bureau of Customs. Okay. Ibo mga paikiramay, mga kasama po sa hanap buhay ano si Ate Beth Samson. Bukas na po ang hihatid sa kanyang final rest. At ito namang si kasamang Jimmy Hill po naman, tagal din po namang nagsilbi sa ating sambayanang Pilipino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Nakatutok ngayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Posibleng epekto ng oil spill na dulot po ng pagsasad ng cargo vessel na LCT MCSI-1. Karagatang sakop po ng barangay Laberhel na Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte noong Hunyo a 8. Mabay ka ba? Ayun o sa BFAR, nakitaan ang bakas ng langis ang ilang bahagi po ng baybay ng barangay Laberhel, Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte, barangay Dadalakiten. Anong Ilocano talaga? Pati pangalan ng lugar, ano? Barangay Dadalakiten, Norte sa Sinait, Ilocos Sur. At ay rin o sa initial assessment, tinatayang nasa 135 restradong mangingisda. Maaari po namang maapektuhan ang kabuhayan dahil po naman sa nasabing insidente. Ipaman, lapang nito talang fish kill incident sa malawak ang pinsala sa yamang dagat sa mga apektadong lugar. Ala rin naman o, kumpirmadong ulat po naman ng kontaminasyon sa mga isda, di ba pa produkto ang pangisda na inilalako po naman sa para po naman sa pagkain ho ng tao. Bilang pag-iingat, ay nagsasagawa ang BFAR ng fish at seafood sampling sa mga posibleng apektadong lugar para matiyak po naman na ligtas pa rin kainin ang mga produktong wala po naman sa karagatan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kamuna, binabati ko nga pala si Nais Bregera ho ng BFAR, yung spokesperson ho ng BFAR. Siya po ay tinalaga bilang director ng CAR Region. Banay, congratulations and more power ho. Nakakaugnayan ito nung araw eh. Masipag din ho naman yan. Tikulay doon sa mga pinag-uusapan. Congratulations, Sir Nais Bregera. At magandang umaga rin naman kay Kuyang Yaya Manawis. Ang Per Cago, dyan po naman sa NAIA. Ano dyan po sa airport? Sunod-sunod na mga accomplishment. Action! mga nasasabat na illegal goods. Bigka kaya, galing-galing naman ni Sir Yeye Manawis ah.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipin.
0: Pag tayo, may Pangasinan pinalalakas ang ugnayan sa mga magsasaka. Minuhin natin ang mga detalye na katutok dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Upang mapalakas ang koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, Irrigators Association sa iba pang katuwang na ahensya ng pamahalaan, muling nakibahagi ang NFA Pangasinan Branch Office sa System Management Committee Conference ng Lower Agno River Irrigation System o LARIS sa Alcala at Bautista, Pangasinan. Sa magkasunod na araw ng komperensya, ibinahagi ng mga kinatawa ng NFA ang mga pinakabagong programa at serbisyo ng ahensya. Kabilang dito ang pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka sa mas mataas at makatarungang presyo at ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas meron na para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nagsilbing resources speaker si Assistant Branch Manager Shorin Manglinong sa unang araw habang si SGO Cherry Ansoriano naman ang naging tagapagsalita sa ikalawang araw. Katuwang nila sa aktibidad si BSQ AO Cristina Rayray. Ayon sa NFA, naging daan din ang komperensya upang maipaliwanag ang papel ng ahensya sa pagpapanatili ng seguridad sa pagkain at patuloy na pagsuporta sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Shoutout lang sa Iris Boys maging ka Engineer Ed Ducusin. Classmate ng elementary, geodetic engineer. Iilan na lamang silang piraso sa Pilipinas. Lahat ito nasa abroad na. Puro senior pa. Kay Direk Romel Penesa ng Kapuso Network. Classmate, po ba kami gagawing extra dyan?
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Samantala, 25,000 mga magsasaka at mangisda sa Mountain Province makikinabang sa ayuda mula po naman sa tanggapan ng punong ehekutibo. Ang detalye, nandiyan po naman si Donna Cawis Balio, Radyo Pilipinas, Bontog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Makakatanggap ang 25,000 magsasaka at mangingisda sa Mountain Province ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAF ngayong Hunyo. Ayon kay Agricultural Program Coordinating Officer Regan Codmos, tig 2,325 pesos ang matatanggap ng bawat benepisyaryo. Kabilang sa mga makikinabang ang mga magsasaka ng mais, palay at tubo, gayon din ang mga mangingisda. Magsisimula ang distribusyon ng naturang ayuda sa June 11 hanggang 19 sa 10 bayan ng lalawigan. Kinakailangang personal na kunin ang mga benepisyaryo ang ayuda at magdala ng RSBSA ID o anumang balidong government issued ID. Ang PAF ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng krisis dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat at Donna Balio dyan po naman sa Radyo Pilipinas, Bondok. Morning lang, shoutout sa mga magsaka natin dyan sa Atok, Benguet. Ubuto ng lamig naman talaga, ano? Kapa, alang sa Atok, huwag ka na magpunta sa iba pang bansa, ano? Pakalamig, napagandang lugar. Magagandang mga tanawin ho doon dyan sa Atok, Benguet. Good morning sa mga magsasaka natin, ho? Sa iba't ibang grupo ng magsasaka, mga irrigators natin, nakalat na nationwide. Hello, hello, hi, hi, hi. Samantala, Andra, napot-napot na milyong pisong halaga naman ng farm to market road sa Aroroy, Masbate. Ay, aprobado na. Aminunan din detalye si Alain Rong, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Green light na ang 644 milyong farm to market road sa Aroroy, Masbate. Opisyal na inaprobahan ng regional

0: Mabilis at mas ligtas na ang paghakot ng kopra, mais at gulay ng ating mga magsasaka. Hindi na mabubulok sa putikan ang ani. Para sa Bagong Pilipinas, Eling Pharma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Eling, dyan sa Naga City. Aning kay Mayor Robredo. Nakutuloy dating si Secretary Robredo. Nag-uusap kami. Usap po si Robredo tsaka si Robregado. Diferensya namin, ga! Samantala, higit 6 milyong pisong halaga naman ang ayuda mula sa Pangulo at ang gap na ho ng 500 mga isda mula po naman sa tatlong lungsod ng Cebu. Sa Cebu. Morning kay Director Randy Lontok. Okay. Esesyal ang Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tanggap ng halos 500 fisher folk mula sa tatlong lungsod ng Cebu ang cash assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng Department of Agriculture ng Central Visayas. Mahigit sa 1 milyong piso na tulong pinansyal ang naipamahagi ng BFAR 7 sa mga binipisyaryo na bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos. Ayon kay Jose Aro Jr., Information Officer ng BFAR 7, kabilang sa mga nakatanggap ang 355 na fisher folk mula sa Lapu-Lapu City, 78 mula sa Mandawi City at 34 mula sa Cebu City. Ang payout ay isinagawa sa Cordova Sports and Cultural Center sa bayan ng Cordova. Ang hakbang na ito ay ginagawa ng pamahalaan upang mabigyan ng agarang suporta at tulong ang rehistradong mga mangingisda na higit na nangangailangan lalo na para sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Cebu. Ay, good morning lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Cebu, ano. At dyan sa may barangay sa Patera, sa pangungunan ni barangay chairman Frank Benedicto. Ayun, Tata Frank, kamusta ka na, Tata Frank? Kasama din namin sa Nabuhayan, ho. At namin na naging network manager. Way back then, ano ba yun? During ano ba yun? 1990 ba? Hanggang 1995? Parang gano'n, ano?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bago ho tayo mag-break, ay ngayon po yung Araw ng Kalayaan. Isang pambansang okasyon dito sa ating sa Pilipinas. Binagdiriwang tuwing Hunyo 12. Ang taon yan, para gunitin yung deklarasyon ng kasarilan ng bansa mula sa pananakop ang Espanyol noong taong 1898. Tatlong daan taon tayo nasa kanila, ano ho? May paalala sa tapang at sakripisyo ng mga ninunong Pilipino naman na lumaban para sa kalayaan ng inang bayan ho naman natin. Ang makasaysayang deklarasyon ng 1898, inangunahan po yan ni General Emilio Aguinaldo, ho, pagbasa ng deklarasyon, ang mismong dokumento ng kalayaan, Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino. Inulat binasa po ni Ambrosio Rianzares Bautista. Po'y ginanap po naman sa balkonahe po ng mansyon at ginanap dyan po naman sa Kawit, Cavite. Araw na ito, unang opisyal ay tinas po naman ang matapot ng Pilipinas na tinahi po naman sa Hong Kong. Pinatugtog ang pamansang awit na Marcha Filipina Magdalo. Kilala ngayon bilang lupang hinirang na nilkapo naman ni Julian Felipe. Sabi nila, ganda ho, Hunyo 12, hindi Hulyo 4. Matapos ay kalamang digmaan pandigdig, ibinigay po ng Estados Unidos sa kalayaan ng Pilipinas noong Hulyo 4, 1946. Kaya naman, ating pinagdiriwang Independence Day no tuwing Hulyo 4. Ang desisyon po ni Macapagal noong 1962, inilipat ni Pangulong Diosdado Macapagal ang selebrasyon sa Hunyo 12. Ang dahilan, pinaniniwala po si Macapagal na ang tunay na kalayaan hindi binibigay ng ibang bansa. Ito'y pinaninindigan at dinideklara ng salintong mamamayan gaya ng ginawa ng mga Pilipino noong 1898. Ang Hulyo 4 naman ay ginawang Pilipino-American Friendship Day. Ayun. Ngayon po ang ipinagdiriwang ho natin ang araw ho ng kalayaan. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? Paano natin ito mapapangalagaan na po naman sa susunod na henerasyon? Babalik po kami ho!
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Special coverage.
4: Ang independence, una-una sa lahat ay hindi na tayo sakop ng mga iba't ibang uri ng ano ng lahi, di ba? Kagaya ng Espanyol, China na kumbaga yung mga rooms at mga ano natin mga

0: And yung mga tradisyon ba, parang may sarili na rin tayong sinusunod sa Pilipinas, and then parang may freedom na rin tayo. Bukod doon, marami pa rin naman tayong tradisyon na sarili natin na nagagawa natin anytime na hindi tayo nakokontrol ng iba't ibang ano mga lahi. Ang gawin lang natin ay mas lalong-lalong sa mga civilian, gawin natin maging cooperative, una-una sa lahat, tayo din naman gumagawa ng peace and order dahil tayo dito sa ano, Pilipinas, kailangan natin ng kooperatiba, hindi lang naman sa amin namin ang uniform, bukod doon, kailangan din naman namin from the civilian, kasi yung civilian talaga yung nagbibigay sa amin ng information, lalong-lalo na sa mga kung ano mga katiwalian.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Ang kagandahan ng ano natin bilang independence una,
2: assalamu alaikum. Ako po si Agent Abraham Solon Kalim, Provincial Officer Tawi-Tawi. Ang pinakamalagang na ibigay ng kalayaan sa bawat Pilipino ay ang karapatang mamuhay ng ligtas, may dignidad at may boses sa lipunan. Dahil sa kalayaan, nagkakaroon tayo ng pagkakataong makapaglingkod, makapagtrabaho, makapagpahayag ng ating salubin at pananaw. Karapatan mamili ng mga taong maglilingkod sa ating bansa at makapag-ampag sa pag-unlad ng ating bayan. At bilang PDEA agent, naniniwala ako na malagang pangalagaan ang ating kalayaan sa pamamagitan ng pagkakaisa, disiplina at aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan laban sa iligal na droga at iba pang banta sa ating komunidad. Ang tunay na kalayaan ay hindi lamang pagiging malaya mula sa pananakop ng mga dayuhan, kundi pagiging malaya rin mula sa takot, pananamantala, bisyo at krimen. Para sa susunod na henerasyon, tungkulin natin maging mabuting halimbawa sa kanila. Tayo mismo maging modelo upang labanan at iwasan ang masamang bisyo at mapamulat natin sa kanila na walang magandang maidudulot ang paggamit ng illegal na droga. Itaguyod ng maayos ang edukasyon, pagmamahal sa bayan at pananatili ng kapayapaan upang maipamana natin sa kanila ang isang maunlad at ligtas na Pilipinas, inshallah.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
3: Paraso natin, kapitbahay, 36 na minuto na makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Ulitin natin yung katanungan kanina, no? Diyan ba yung tanong? Ah, okay na. Ay, ingat daw sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay, yun natin kapitbahay. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Canada. As a US of A, maging dyan naman sa Australia. Ayan, yung mga sukiyaki natin nakatutok Korean. At maging sa Redding family, dyan po naman sa may Concepcion Tarlac. Good morning. Sa Badwa family, kay Ate Minnie, just at Tarlac City. Ay, gandang mga Korean. Maging sa mga Batang Pio, 1975 badge. 1979 batch naman ng NEI. Ay, good morning sa inyo riyan. At maging sa PUP Boys at maging sa Iris Boys. Ay, gandang morning sa inyo dyan. Ingat po lamang galaw-galaw para hindi pumanaw. Samantala, sa iba pang mga balita ho natin, no? Tingnan po natin iba pang pwede natin magkwentuhan din. Ano, ho? Meron ba nakatambay na report dyan? Meron ba tayo nakatambay na report? Abay-tambay lamang kung tayo mamaya makaugnayan po natin ng National Irrigation Administration. Ano, ho? Noon natin yung mga epektong ginawa ng dindol sa mga sa irrigasyon, sa mga dam, sa mga ilang pang agri-infra na posibleng mga naapekto na binabantayan po naman. Okay. Sa ano ba yung mga breaking news natin itong mga nakalipas sa araw? Yung 7.8 na lindol, di makakalimutan ko yan. Dahil sa lindol, tumahimik ang Senado. Nga, tumahimik muna kayo. O magbigay na lang kayo ng tulong pinansyal sa mga nangangailangan nun natin mga kababayan po naman dyan sa Mindanao. At talagang nasa 50 na po. Ho. Nasa 50 na po yung mga sinasabing mga nangamatay. Diyan po sa nangyari pong dyan sa party ho ng Mindanao. Ano ho? Anako, talagang kawawa na may mga kababayan natin. Ano? Aho, sa samantala, sa iba pang mga balita na mahagit pa yun naman ng pamahalang palaliwikan ng 12.6 milyong livelihood support para po naman sa 2,779 ng mga magsasakat mga isda. Kasama po ibinigay ho riyan ang 363 na mga piglets, starter feeds at mga incubator units po naman. Diyan ho naman sa Antique, inilunsat po ng lublub. Lublub ba yun o lablab? A Fresh Vegetable Noodle Makers Association. sa Bagdarama ang makabagong vegetable noodles. Nagawa sa halamang gamot na pansit-pansitan. Ba? Bago ha? Alayon itong magbigay po naman sustansyang alternatibo, dagdag kita po naman para sa mga lokal na magsasaka. Diyan naman sa Camarines Sur, ay patuloy po yung pag-usap at itinatali yung 500 milyong Bicol Mega Cold Storage at Food Complex. Target nito ang gabing agro-industrial center ang lalawigan para sa pag-prosesyo po at pag-export ng mga gulay, prutas at coconut by-products. Ito nga pala sa ano, no, sa Jensan, mga ano dyan, Century, di ba? Century 2 na kaning pag-isa, mga malalaki. Samantala, mga naapektuhan pala yan. Mga peace board din yung medyo mga ilang bumigay. Meron din mga ilang pasilidad na naapektuhan. Puro sa susunod, sigit pa ho nating patibayin. Yung mga isaturang isasagawa ho natin. At sa ganun, ngay, labanan ho yung anumang klase ng klima na dumating at bagyo dito sa ating bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
3: Ay, na-report tayo. Dako tayo ng tayog ho. Well, egg production ng Awanan Kabagis IA. Dinida ni bilang matagumpay na kabuhayan dyan po naman sa Pangasinan. Kalas ni Himino ng Radyo Pilipinas tayog sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ibinida ng Awanan Kabagis Irrigators Association Incorporated ang kalang matagumpay na NIA-assisted livelihood project na quail egg production na matatagpuan sa Barangay Kabakaraan, San Manuel, Pangasinan bilang isang kumikitang kabuhayan para sa kanilang samahan. Taus-pusong pasasalamat naman ang pinabot ni Edelberto Somera na Pangulo ng Asosyon sa patuloy na tulong at suporta ang pinagkakalob ng National Irrigation Administration Region 1. Anaya malaki ang maitutulong nito upang higit pang mapaunlad at mapalawak ang kanilang kasalukuyang produksyon ng itlog ang Pugo. Bilang pagpapakita ng suporta, mismo si Institutional Development Section Chief Eddie Paringit ang nanguna sa opisyal na pagbisita sa pasilidad. Kasama niyang nag-inspeksyon ang iba pang maempleyado mula sa NIA Region 1 at Pangasinan Irrigation Management Office. Ang proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na ng NIA na makapagbigay ng mga oportunidad sa pangkabuhayan. Layon nitong maiangat-angantas ang pamumuhay at mapabuti ang kapakanan ng mga miyembro ng Irrigator Association sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayong Pangasinan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Ako po si Dana Peralta, taga Albay. Ang sagot ko po sa ano is kalayaan po para po sa makapagdesisyon ka po para sa imong sarili. Siguro po makapagdesisyon ko po sa imong sarili na kung ano po ang pwede mong gibuhon. Tapos maka siguro kung para po sa kuya ang pipilong po magklase po gilayo. Para po sa susunod po na generation. Iyon ang kilayan po. Thank you po.
6: Ako si Mitchell Rodriguez ng DepEd Division of Fingaol City. Ang kalayaan para sa atin ay isang napakahalagang bagay sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng karapatang mamuhay para sa ating sarili. Magpasya para sa ating sarili. At of course, meron tayong sariling pamahalaan na may sariling batas na sinusunod. Kung paano ko ito pahalagahan, bilang isang Pilipino, mapapahalagahan po ang kalayaan sa pamamagitan ng pagsunod ng batas, pagrespeto sa kapwa, makikilahok sa mga programa o mga bagay na ginawa ng pamahalaan para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. At saka, syempre, siguro isang bagay na masasabi ko na pagpapahalaga ay yung sa panahon ng halalan, bumoto ng kung sino ang nararapat at kung sino ang dapat na ilagay sa mga pwesto na makakatulong at makapagbibigay ng kabutihan para sa lahat ng Pilipino.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakit ano pa pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura, Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: Binabati ko lang ng gandang maga si ating kaibigan si Anthony Castelo. Independence Day, naalala ko yung kanyang awiting ano eh. Kilang lahi, ang ganda ho nun. Yung hahanapin ko, kinumpong si Tito Soto yun eh. Isa, hindi dahil sa babaeng nililayag ho para sa bayan yung kantang yun ha. Okay. Ay, bilang tugunon sa nagrap na magnitude 7.8 na lindol dyan sa Rangganit, karating lugar sa Mindanao, nagkaroon po ng aktibasyon ng Dam Safety Group. Ano, agad pong pinakilos ni Administrator Engineer Eddie Guillen. Ang Dam Safety Group po bang magsagawa ng malawakang inspeksyon sa structural integrity ng mga dam sa buong Mindanao? Dahil dyan, dapat natin makugnayan po naman si Engineer Edgar Guillen, ang National Irrigation Administration. Alamin po natin yung mga sinagawa inspeksyon ng lugar na naapektuhan ng malakas na lindol na yan. Senator Ed Guillen, sir, magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahira po, Engineer Ed, kamusta na? Good morning. Good morning, Engineer Ed Guillen. Papasalin niya natin. Kanya lang kami ng signal pag ready na si Engineer Ed Guillen. Alamin nun natin sapagkat kami sinasabing yung pinsala, parang umabot lamang sa 50 milyones eh. Ano ho? Sa ulat sa mga pagbisitang ginawa ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City, natayang nasa 50 milyon halaga ng pinsala ang natamu ho ng mga dam at mga kanal po naman ng irigasyon. Parang minimal na epekto lamang ito, di ba? Sa kabila po naman ng pinsala sa ilang pasilidad, ay ako na pamahalaan na maliit at kontrolado po naman ang epekto nito sa pangkalahatang target sa produksyon, ang pagkain at supply po naman ng balay. Di na? At then, Engineer Ed Guillen, sir, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, si Kahiro. Kamusta ka na, Engineer Ed?
7: Hello, Kahiro. Naibagabigat. Good morning po sa ating lahat.
6: Kamusta na po? Kukuha lamang po kami ng update. Ano? Kasi nga po, matapos po yung 7.8 na lindol na yan dyan sa Sarangani at karating lugar sa Mindanao. Agad yung binuo yung Dam Safety Group. Kamusta po yung latest mga update sa malawakang inspeksyon sa structural integrity ng mga dam sa buong Mindanao?
7: Well, Kahiro, actually, ang... May report lang ano po ng mga damage ng mga facilities natin is nandito po sa Region 12. At ang karamihan po dito ay nasa irrigation canals ano po. At wala naman ng Diyos yung ating mga dam structures po ay wala naman pong matindi pong damage. Wala pong damage po yung mga dam structures po.
6: At least ganun lang. Sinasabi nga, tama ba? May mga reporto kasi, may mga pagtaya. Base na rin doon sa ginamang pagbisita ng Pangulo dyan eh. Ang nasa 50 milyones lamang yung pinsalang, halaga na pinsalang inabot ho eh.
7: Tama po. Ang nakita ho ng mga tao natin sa inspection nila, ng mga matinding damage lang, ay yung itong hong ating mga elevated flumes na tinatawag natin, Kahiro. Meron kasi kami mga irrigation canals na parang tulay, ano? So, ito po yung natamaan. But again, itong mga importante infrastruktura kagaya po ng mga dams natin ay okay naman po.
6: Oh, okay naman. Ano yung mga pangunahing pinsala na ginawa na ibigay ho ng lindol? Sa mga pasilidad doon natin ng patubig, meron po ba? Meron ba tayong mababanggit?
7: Okay po. Yung mga cracks po, no? Ito sa ano? Ating mga sa slope protection ng ating mga irrigation canals. And of course, yung elevated flumes po, may mga naputol po eh. So, kailangan naman pong igawin natin kagad. Pero ang nakikita natin, yung pinakamatinding pinsalan sinasabi nila, mga 2 weeks lang gawin, eh okay na po.
6: Yan na. Sinasabi din ho sa mga report at mga pagtaya, Engineer Ed, at tinitiyak po ng pamahalaan na maliit lang, kontrolado, minimal, sabi nga, epekto ng pinsala sa pangkalahatang target po na produksyon ng pagkain at supply ng palay sa bansa. Dahil agad naman daw na-actionan yung mga infrastruktura.
7: Yeah, tama po yan. Actually, mas ang pinaka-worry lamang po natin ay itong paparating po, parang super El Nino yung paparating na problema natin dito sa Tagtuyot. Ano po? But again, ang niya naman ay proactive tayo dyan. So matagal na po tayo naghahanda dyan. Hindi lang sa El Nino, kundi sa La Nina. So ang niya naman po ay naghahanda po tumulong sa ating mga magsasaka.
6: Sinasabi po, Engineer Ed, na sa ilalim na po na sinusulong na 15 bilyong Mindanao Earthquake Response Fund. Ando po 1 billion para sa NIE. Pondahan niyang mapabilis pa yung pagkukumpunit, pagpapatalag. Ang nasirang padero ng irrigation at canal. Tama ba? Meron 1 billion na pondong karagdagan ngayon?
7: Well, ganun po yung ang inilaan po ng ating Paolo. Kasi nga, talagang importante itong irrigation para sa kanya. Ano po? But of course, kung ano lamang po ang kailangan natin na pondo para dito sa mga repair, yun lamang po ang ating gagawin. At yung iba naman po, para na po rito sa paghahanda po natin ng El Nino.
6: Pag kami mga lindol, talagang hindi maiwasan na yung kalidad ng lupa ng mga saka na apektuhan ho yan pag may lindol, ano?
7: Oo naman po. Ang kagandahan lamang po sa ating mga infrastruktura. Kagaya po, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Ano po? Itong mga high dams natin, mga earth dam po yan eh. Kagaya nung itong Magat Dam nga natin, nasa earthquake zone areas yan, ano? So, but again, dahil lupa, ano? Earth-filled dam itong mga ito ay lalo pang tumitibay after ho ng lindol, no? Dahil napukumpak pa lalo. So, yun po yung ating observation at may mga nilagay kasi tayong mga gamit dyan eh para i-measure yung effect ng bagyo sa ating mga infrastruktura. Awa naman po ng Diyos, itong malalaking dams po natin ay safe and sound naman po.
6: Pagka malalaki yung dam, wala tayong dapat ipangamba sa mga anumang klase ng lindol?
7: Lalo na po yung mga earth-filled dam natin. Kaya nga earth-fill ang ginawa dyan dahil na mas matibay po yan sa lindol eh, kaysa sa semento. So yun po yung kagandahan po.
6: Kung sa Mindanao, ilan ho yung malalaking dam meron dyan na binabantayan at sa mga ngisiwa ho ng NIA?
7: Well, ang karamihan po kasi dyan ay itong mga small water impounding dam sa tinatawag po natin, ano po, hindi masyadong kalakihan kagaya po dito sa Luzon at saka yung nandoon po sa Visayas area yung ating Halaor, pero marami po yan Tahiro, lalo na ngayong panahon ng ating presidente. In fact, doon po sa area, no, yung pinakamatindi ng lindol ngayon, katatapos lamang po natin last month yung Antong Dam yan po sa Sultan Kudarat. Eh, nandun po siya mismo sa may area, no? At ang naitala lamang po na damage dyan ay yung, again, sa irrigation canal lamang. May crack yung slope protection ng irrigation canal. At yung dam po ay wala pong sira. Katatapos lamang po natin ito, Kahiro. Ang worth ng dam is nasa 1 billion. Eh.
6: Tama ho ba kasama po sa sinusulong ngayon ng inyong tanggapan sa National Irrigation Administration? Sinasabing yung pangmatagalang solusyon para hindi na humuling mawasak yung mga dam natin sa mga susunod sa lindol, sinusulong ko ninyo dyan sa NIA yung Climate and Disaster Resilient Infrastructure Design. Ibig sabihin nun ito daw, at kung itatayong yung supplemental dams at irrigasyon sa Mindanao, gamitan na ho na mas matitibay na materyales na kayang sumabay. Paggalaw ng lupa, ano ho, yung flexible joints, maiwasan ho yung bigla ang pagkakrak. Ayan ho ang tutok ninyo ngayon.
7: Tama po yung Cairo. At, you know, again, ang kagandahan ng mga design natin ng dams, bukod sa mas mura na, mas matibay pa sa lindol. Itong mga earth-filled dam na tinatawag po natin. Yung balog-balog dam, Cairo, yung sa Maynila, Tarlac, ano, ang halaga po niyan is nasa 18 billion. Ongoing po ngayon, naka-full swing siya. At ang target completion niyan is 2029. Pero baka kaya namin tapusin 1 year ahead of schedule, ano po. Ayan yung isang halimbawa, mayroon pa hong isa na malaking dam sa may Tumawini Dam, ano? Bagong award lamang po natin ito, 14 billion po yan. So, earth-filled dam din po yan. At ang panghuli, itong Ilocos Norte, Ilocos Norte Irrigation Project, nasa 34 billion po yung project. Ganon din po ang infrastruktura. So, again, iyan po ang maganda sa mga designs ng NIA dahil na... medyo may masasabi po natin na earthquake-proof yung ating mga design po.
6: Okay, may tanong na pumapasok, engineer, sabi dito, maaantala daw ho ba yung supply tubig sa mga sakahan dahil po sa mga sirang kanal. Meron bang mangyayaring ganun? O wala naman siguro. May mga emergency remedial measure naman.
7: Ito pong Antong Dam ay ang una pong schedule po na release natin ng tubig yan is July pa. No, ho? So again, yung report ng ating mga tauhan na yung pinakamasakit, sinabi ko, ang tanong ko kasi kagad sa kanila eh, yung mga pinakamatinding nakita niyong sira, gaano katagal natin gawin? Eh, ang sagot sa akin, nasa 2 weeks daw. So, hindi po maantala ang release ng tubig natin doon sa Antong Dam. At ang kagandahan ko nito, Kahiro, ay di ba pinagtalooban ng ating presidente ang NIA yearly ng mga heavy equipments, ano? So ito ngayon, nagagamit natin sa mga ganyan mga sitwasyon. At hindi lang yan, pati ho rito sa paparating po na Super El Nino, malaking gamit po yung ating mga heavy equipments na pinapamigay po sa atin ng ating presidente.
6: Okay po. That Engineer Edgar Yan, sir, marami pong salamat. Ingat ka at happy Independence Day na lamang po. Marami pong salamat. Ingat ka, sir. Happy weekend. Good day and keep safe. Thank you, sir.
7: Thank you po. Happy Independence Day po sa atin.
6: Mat po si Engineer Edgar Yan ng National Irrigation Administration.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Adad lang muli doon sa kaibigan natin, si Anthony Castelo. Kamusta na, Anthony? Kala ko ba mag-uusap tayo? Oh, pamit nung dakilang lahi, tsaka yung hahanapin ko. Nabayan yun eh, yung awit na yun. Pero Ilustre Rebrigado, nag-iiwas ang kanilang Roger Cruz, Jomarino Barriar, Rolly Bumatayo, Alvin Palgone, Arrel Villamor. Kama sila nito, Soriano, Susan Barameda, Gemma Antolo Camora, Sam Reyes, Marisol Malimban, Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza. Kalabari po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Rebrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Ay minsan ba, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magpalinlang. Happy weekend! Happy Independence Day!
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa marami. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
10: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
11: Kasama po namin si Secretary Henry po.
12: Si Sec, asan na si MS mo yata nakakabit?
13: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
14: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan.
4: Headlines.
3: National Capital Region Police Office nasa full alert na para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan.
4: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol tumama sa Mindanao, umabot na sa 47.
4: Headlines.
3: Senado pag-aaralan na mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Mga nagaganap sa Senado sumasalamin sa pang-abuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado ayon sa Malacanang.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan. Ngayong araw, mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakatakdang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdiriwang ng 128th Independence Day ngayong araw na ito na may temang kalayaan kinabukasan. Kasaysayan, bahagi ng programa sa pagdiriwang ang seremonya ng pagtataas ng matawat ng Pilipinas at pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Rizal alas 7 ng umaga. Kasunod nito ay sasaksihan din ni Pangulong Marcos ang nakatakdang Independence Day Parade sa Quirino Grandstand alas 8 naman ng umaga. Dito ay tampok ang iba't ibang delegasyon mula sa pamahalaan, militar at iba pang sektor bilang pagunita sa kasaysayan ng kasarinlan ng Pilipinas. Sa hapon naman ay pangungunahan ng Pangulo ang Band of Honor sa Ceremonial Hall sa Palasyo ng Malacanang at ito'y gaganapin ng alas 5 ng hapon. Ang pagtitipon ay dadaluhan ng mga opisyal ng pamahalaan at miyembro ng Diplomatic Corps habang inaasahang bibigyan diin ng Pangulo sa mga aktibidad ang kahalagahan ng kalayaan, pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng bansa para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa full alert ng National Capital Region Police Office para sa pagdiriwang ng 128th Araw ng Kalayaan. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mahigit sa 8,000 pulis ang pinakalat sa buong Metro Manila para tiyakin ang mapayapang pagsasagawa ng mga pagtitipon. Sakop ng nasabing alert status ng security coverage, ang pangunahing activity areas kabilang ang Rizal Park, Bonifacio Monument at Pinaglabanan Memorial Shrine. Nakapwesto rin ang pulisya sa mga transportation hub at mga pangunahing lansangan. Activated na rin, sabi ni Asilo, ang command and control systems at emergency response assets para sa mas mabilis na deployment kung kinakailangan.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alamin naman natin ang sitwasyon diyan po sa Monumento Circle para sa gaganaping programa ngayong umaga para sa 128th taong selebrasyon ng Araw ng Kalayaan.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
3: Nakatutok doon si Marian Bastasa. Mary.
7: Alan, magandang araw. All set na nga itong Monumento Circle sa Caloocan para sa gaganaping programa ngayong umaga dito nga sa 180 taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Pangungunahan ni Caloocan Mayor Along Malapitan itong programa kung saan panauwing pandangal mamaya sa DSWD Secretary Rex Gatchalian. Batay sa inilabas na schedule ng Caloocan City Local Government, magsisimula mamayang alas 7 ng umaga itong seremonya sa bantayog ni Gat Andres Bonifacio kung saan kasama ang pag-awit ng lupang hinirang, magkakaroon din ng retlaying o pag-aalay ng bulkan at pagbasa ng proklamasyon bilang 28. Sa mga oras na ito, Alan, ay mahigpit na ang seguridad dito sa paligid ng Monumento Circle na hindi na rin pinapapasok pa yung mga motorista. At may mga empleyado na rin tayo nakikita, Alan, na nagsisimula na rin magsidatingan dito sa loob ng Monumento Circle. At kaugnay nito, ay sarado nga yung ilang kalsadang papasok dito sa Monumento Circle, kaya pinapayuhan yung ilang sa ating mga motorista na dumaan na muna sa mga alternatibong ruta. So yan ang muna lang sitwasyon sa Monumento Circle sa Caloocan. Para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila Local Government Unit at Department of Labor and Employment magsasanib puwersa para sa job fair ngayong araw ng kalayaan. Narito ang balita hatid ni Lawrence Tanhoko.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office sa pakikipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Peso o yung Manila Public Employment Service Office at SMCT San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayon. Sa pangunguna o pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dubagoso, ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay sa kahalagahan ng trabaho at oportunidad ng mga Manileño. Dadaluhan din ito ni Manila City Vice Mayor Chia Tienza, Dole National Capital Region Manila Field Office Director, Engineer Martin Jacinto at iba pang kinatawa ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin naman ang job fair sa SMCT San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga employers na magbibigay naman ng iba't ibang mga trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro de Fort, umabot na sa 47 ang nasawi sa kalamidad, na itala rin ang 688 na nasugatan, habang 31 individuals naman ang nawawala. Nasa mahigit sa 75,000 families mula sa 291 barangays sa Region 9, 11, 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARMM, ang naapektuhan ng lindol. Sa bilang na ito, 3,515 na pamilya ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center. Nasa 12,600 na bahay naman ang napinsala, kabilang ang 2,300 na totally damaged at 10,352 na partially damaged. Samantala, tinatayang nasa 666.5 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Regions 11 at 12. Patuloy pa rin ang sinasagwang assessment ng mga otoridad kabilang ang pagtukoy sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS ng mahigit sa 3,000 aftershocks matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon sa EVOLCS, nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.74 ang lakas na mga naitalang pagyanig. Sa bilang na ito, 61 naramdaman ng mga residente habang 79 naman ang plotted. Naitala ang mga datos sa pamamagitan ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station sa Davao Occidental.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binisita ng ilang senador ang mga lugar na sasaranggani na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Sa panayam sa media, sinabi ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na pag-aaralan nila ang mga available na pondo para magamit sa rehabilitasyon ng mga nasira ng malakas na lindol. Ayon kay Gatchalian, kasama nilang nagtungo sa Mindanao ang bagong Senate Finance Committee Chairman na si JBR Sito para mapag-aralan kung ano ang pwedeng idagdag sa bubuing 2027 national budget para sa pagbangon ng Mindanao. Inihayag rin ng Acting Senate President na nakakalungkot na kabilang sa mga napinsala ang isang bagong tayong pantalan na tinayo para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa lugar. Dito anya, makikita ang kahalagahan ng matibay na struktura na makakayanan ng isang malakas na lindol. Sinabi rin ng mga senador na pag-aaralan ng Senado ang kasalukuyang building code para matiyak na mga gusali at iba pang imprastruktura ay magiging mas matibay laban sa malalakas na lindol, lalo na sa Mindanao na madalas makaranas ng seismic activity. Binigyan din pa ni Senator Hersito na bagamat nagpapatuloy ang mga paunang relief operations, mas mahalaga ang paghahanda para sa rehabilitation phase. Anya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga lokal na pamahalaan o lokal na opisyal para matukoy ang mga pangunahing infrastrukturang dapat agarang ayusin. Kabilang dito, ang mga tulay at kalsadang napinsala na nagdulot ng pagkakahiwalay ng ilang komunidad gaya ng Glan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na kabilang sa mga prioridad na proyekto ay ang pagkukumpuni ng mga tulay, kalsada, gusaling pampamahalaan, relocation sites at evacuation center na napinsala ng lindol. Binigyan din ni Zubiri na walang politika sa pagbibigay nila ng tulong dahil mapa-majority man o minority, lahat sila ay nakakaisa para makapagbigay ng tulong sa Mindanao. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na dapat suriin ng Senado ang kalidad ng mga proyektong pang-imprastruktura para matiyak na nagagamit ng tama ang pondo ng bayan. Anya, makikipag-ugnayan ng Senado kabilang ang Blue Ribbon Committee sa Department of Public Works and Highways o DPWH para siyasatin kung bakit may mga gusali at paaralan na nanatiling matibay habang yung iba naman ay matinding napinsala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit sa 130 miyembro ng Kamara nakibahagi sa relief drive para sa Mindanao quake victims. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mahigit sa 9 milyong piso ang naligo mula sa mahigit 130 House members na nag-donate para sa relief drive ni House Speaker Faustino Boji D. III sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay House Prosecutor at Bayan Party List Representative Shell Jokno, agad na nagsama-sama ang mga kongresista para sa inisyatiba matapos tumama ang lindol sa Region 12. Dagdag ni Diokno, maraming mga mambabatas ang nagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng kanilang mga distrito at lokal na pamahalaan. Ayon naman kay Lead Prosecutor Jirville Luistro, bagamat abala sila sa impeachment, hindi nila nakakalimutan ang mga kababayan na apektado ng lindol. Taliwas ito sa aligasyon na nakatutok lamang ang Kamara sa impeachment process. Naritong pahayag ni House Prosecutors Shell Jokno at Jervin Luistro.
11: So far, 139 lawmakers, a total of 9.29 million. At kasama po doon ang mga public prosecutors na humaharap sa inyo at mga kasamahan pa namin who are not here this morning.
12: That only shows na hindi po nakakaligtaan sa kabila ng aming tough preparation for the impeachment trial. Hindi po nakakalimot ang 11 prosecutors, most especially, sa kanila pong tungkulin para sa ating mga kababayan, most especially our beloved countrymen na biktima ng lindol sa Mindanao.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Kasabay ng pamamahagi ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, pinagding ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang validation at assessment operation sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa Davao Occidental, nagsagawang DSWD Field Office 11 ng house-to-house validation sa 45 kabahayan sa bayan ng Santa Maria, kabilang sa mga binisitang lugar ang mga barangay ng Santo Rosario, Basiawan, San Agustin, Ogpaw at Mamacaw. Layunin ng hakbang na matukoy ang lawak ng pinsala at maberipika ang kalagayan ng mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong at suporta mula sa pamahalaan. Samantala, sa Glan, Sarangani, nagsagawa rin ng validation at pagbisita ang DSWD Field Office No. 12 kasamang Municipal Social Welfare and Development Office sa mga evacuation sites sa Barangay Kalabanit at Barangay Ilaya. Ayon sa DSWD, patuloy ang pagkalap at pag-verify ng datos sa mga apektadong komunidad. Layunin ng hakbang na matiyak na naayon sa aktwal na pangangailangan ang susunod na gagawin para sa mga ito, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Kuryente sa karamihan ng tinamang lugar ng lindol sa Mindanao na ibalik na. Ito'y ayon po sa National Electrification Administration. Narito ang report ni Marian Bastasa.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
7: Malaking bahagi na ng mga lugar sa Mindanao na tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol ang nagkaroon na ng supply ng kuryente ayon niyan sa National Electrical Administration o NEA. Batay sa pinakauling ulat ng NEA, dalawa na lamang ni Electric Co-op sa tatlong na lawigan ang patuloy na minomonitor dahil sa partial power interruption. Kabilang dito ang Davao del Sur Electric Cooperative Incorporated at ang South Cotabato 2 Electric Cooperative. Kaugnay nito, nasa 96% na rin na maapektadong munisipalidad ang naibalik na ang supply ng kuryente. Patuloy naman ang restoration efforts para sa natitirapang 36,000 consumer connections. Sa ngayon, pinalalakas na ng NEA ang power restoration efforts ito sa pamamagitan na rin ng task force kapatid kung saan 26 na electric co-ops mula sa Mindanao ang nagpadala ng mga tauhan at utility vehicles para tumulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang pasilidad. Mula sa NEA, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
3: 6 sa 9 na distribution lines na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao fully restored na ayon sa Department of Energy. Narito ang balitang atid ni AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
3: Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
3: Nakatakdang magbahagi ng tulong ang National Housing Authority o NHA sa nasa 2,000 pamilya na totally damaged ang tahanan bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NHA General Manager Joben Tai na magbibigay sila ng tig 30,000 piso sa mga benepisyaryo na nasiraan ng bahay. Sa ngayon, anya, nakatutok ang kanilang mga aktibidad sa mga komunidad sa General Santos City. Ayon kay Tai, ongoing pa rin ang assessment ng mga tauhan ng NHA sa mga kabahayan ng kanilang mga benepisyaryo na napinsala ng lindol.
15: Naipag-ugnayan na po ko with the mayor of the Jensen. Next week po, magbibigay po kami ng agarang tulong sa 2,000 families po. Ito po mga pamilyang to, ito po yung mga totally damaged houses. Makapagbigay po kami ng 30,000 pesos each as immediate financial assistance to this 2,000 housing families.
3: Samantala, nagtakda na ng moratorium ang NHA sa pagbabayad ng mga benepisyaryo ng kanilang amortization sa Mindanao. Ayon kay NHA General Manager Joben Tai, dineklaran niya na hindi na kailangan magbayad muna ng amortization ng kanilang mga housing beneficiaries sa buwan ng Hunyo. Anya, bari pa nilang palawigin ang moratorium o pagpapatigil pansamantala ng pagbabayad ng housing loan, kaya antabayan na lang ang kanilang mga anunsyo.
15: Ina-assess po namin, pwede pa po ito ma-extend, pero as of now po, for the whole month of June, hindi na po kailangan magbayad ng amortization payments sa aming mga beneficiaryo. Yung moratorium po, wala na po silang isipin, automatic na po yan sa account namin. Basta po, kayo po ay beneficiaryo ng NHA, automatic po for the month of June, wala na po kayo intindihin. Mas importante po sa amin na makarecover po sila. And iba na po intindihin, wag na, hindi na po nila kaya intindihin yung babayaran nila for the month of June.
3: National Housing Authority General Manager Joben Tai.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Anim sa siyam na distribution lines na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, fully restored na ayon sa Department of Energy. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Yes, Alan, umabot na nga sa anim, no? Sa tatlo ang na fully restored na o anim sa siyam na distribution lines ang na-restored na mula dito sa Mindanao na tinamaan ng malakas na lindol. Ayon sa Department of Energy, anim na at tatlo pa ang partial power interruption ang naitatala sa siyam na distribution lines na naitalang naapektuhan ng natural lindol. Alan, umabot naman sa 71,525 ang inaantay na ma-restore mula sa 130,463 na apektadong kabahayan ng naturang power interruption. Sa transmission lines naman, Alan, apat sa tatlo ang na-restored at yung apat na naapektuhan ay tatlo na lamang ang nire-restored at isang substation na lamang sa buong coverage ng Mindanao Peninsula ang na-restored na at patuloy ang pagkukumpuni sa nalalabing substations na para mas magawa na ang supply ng kuryente at makadaloy na ng maayos ang supply ng kuryente sa iba't ibang kabahayan sa buong Mindanao Peninsula. Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 24 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga nagaganap sa Senado, sumasalamin sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng ilan para sa interes ng kanilang mga kalyado. Ito'y ayon sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
16: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
16: Report.
18: Kinontra ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sumasalamin umano sa liderato ng Marcos administration ng nagpapatuloy na sigalot sa Senado. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tensyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Anya, ang naganap na gun-related incident sa Senado ay mayroong pagsang-ayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Bukod dito, inamin rin anya ni Senator Ronald De La Rosa na ang pagdalo nito sa Senado ay upang mapalitan ni Senate President para sa impeachment ng Vice Presidente. Ayon sa Malacanang, ang mga personalidad na nasasangkot sa naturang mga pangyayari ay pawang malalapit na kaalyado ng ikalawang pangulo. Malinaw anya na ang nangyayari sa Senado ay resulta ng umano'y pag-abuso sa kapangyarihan ng iilan upang protektahan ang kanilang kaalyado.
19: Ang pagpapalabas, pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata.
18: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Inianunsyo na ng House Prosecution Panel ang unang grupo na mga private lawyers na magiging bahagi ng legal team sa pag-usig kay Vice President Sara Duterte, ang de Batangas Representative at Lead Public Prosecutor Jervil Luistro. Makikipagtulungan ang mga nasabing abogado sa House Prosecutors upang paghandaan ang impeachment trial, kabilang sa kanilang mga tungkulin ang paghahanda ng mga ebidensya, pagharap ng mga testigo at pagbuo ng mga kinakailangang pleadings at iba pang legal na dokumento. Mula sa PECABAR Law Office, kabilang ang mga sa mga napiling abogado, sina Attorney Marfort Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib at Attorney Justine Ann Lamarca. Sasama rin sa prosecution team ang mga abogado mula sa Kapunan and Castillo Law na sina Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan.

0: relasyon ng Pilipinas at China. At ito'y sa halip na makatulong sa pagpapatibay ng tiwala at maayos na pamamahala sa mga pagkakaiba ng dalawang bansa. Sinabi ng kagawaran na ang ganitong mga hakbang ay hindi nakakatulong sa paglikha ng mga kondisyon para sa mas konstruktibo at positibong pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Maynila at ng Beijing. Matatanda ang pinagbawal ng China ang pagpasok ni Teodoro ng kanyang asawa at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Pinagbawal din ito ang anumang transaction o pakikipagtulungan ng mga Chinese individual at organisasyon sa kanila. Ang pahayag ng DFA kasunod ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, kaugnay ng mga usapin sa West Philippine Sea at iba pang isyong bilateral.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinadalhan na ng sabina ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG ang mga individual na may kaugnayan sa pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na mayigit 20 individual ang pinadalhan ng sabina. Kabilang dito mga coaching staff, student athletes, ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang team building, ilang kinatawan ng Aurora Local Government Unit at pati ang bus driver na kasama sa umunoy team building. Ayon kay Morico, ito'y para matukoy kung may kriminal na pananagutan ang baka nabanggit na individual sa pagkamatay na nina Baterbonya at Adili. Bukod dito, sinabi pa ni Morico na nag-issue na rin ng Immigration Lookout Bulletin Order noong Miyerkules ang CIDG para sa mga persons of interest para mapigilan na makaalis ng bansa habang nagpapatuloy ang investigasyon. Hindi anya bababa sa 3 ang mga persons of interest na mga otoridad ng Ateneo.
2: Aside from the subpoenas that we have issued, we have also issued a immigration bulletin, lookout bulletin order. We requested one from the Department of Justice to prevent certain persons of interest from leaving the country. One of them is a foreign national.
0: Yan po mga kaibigan, si Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Robert Morico II. Inaasahan na rin na haharap ang mga individual na pinasabina sa Lunes sa CIDG. Tiniyak naman ni Morico na itatrato mga ito ng professional at walang dapat na ikatakot lalo na ang mga kabataan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nasa lugar mismo ang head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin nang tangkaing sagipin ang dalawang miyembro ng men's basketball team na nalunod na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ito ang kinumpirma ni Aurora Police Provincial Director Percival Pineda sa panayam sa media sa Campo Crame. Ayon kay Pineda, nasa state of shock umano si Baldwin matapos ang insidente. Dahil dito, pinadalangan ng coaching staff sina Reynaldo Jacinto at Dean Castano upang makapanayam ng mga investigador. Samantala, sinabi ni Pineda na hinihintay pa nila ang medical certificates ng dalawang student athlete na ipasa na rin sa mga otoridad ang mga nakalap na ebidensya kabilang ang video recordings mula sa resort na kasalukuyang sinusuri ng PNP Anti-Cybercrime Group.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Bam Aquino, tinutulak na may imbestigahan sa Senado ang pagkasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Naghain si Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino ng isang resolusyon na layong imbestigahan ang pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University men's basketball team na sina Rene Clert Baterbonya at Divine Adili. Sa isinusulong na Senate Inquiry ni Aquino, layong palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan at mga mekanismo ng pananaguntan tungkol sa mga aktibidad at sports programs ng mga paaralan na ginagawa sa labas ng campus. Ayon kay Senator Bam, kailangan ng masusi at batas sa pagsusuri sa mga pangyayari na humantong sa insidente. Sinabi ng senador na susuriin sa investigasyon kung sapat at maayos na naipatupad.

0: at ang mga umiral na batas, regulasyon at mga patakaran ng mga institusyon na nakakasaklaw sa mga aktibidad na inorganisa ng paaralan, partikular na ang mga off-campus sporting, training at team-building activities. Layunin ni rin anyang repasuhin ang mga umiral na patakaran para sa off-campus activity na inorganisa ng mga paaralan, kabilang ang pahintulot ng mga magulang, mga safety protocol, sapat na supervision, mga hakbang sa emergency response, koordinasyon sa mga lokal na otoridad at iba pang hakbang para maprotektahan mga estudyante. Nagtapos si Aquino ng elementary, high school at college sa Ateneo de Manila University. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Alamin natin ang sitwasyon yung po sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, kaugnay ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
2: Quincy.
3: Yes, Alan, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan mula dito sa Aguinaldo Shrine. At sa kasalukuyan nga ay sinasagawa dito ang iba't ibang mga cultural presentation at mga cultural dances habang hinihintay yung pagdating dito ng Kalayaan Parade. Ito'y bilang pagdiriwang na 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas noong June 12, 1898 dito mismo sa bahay ni Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng bansa na may temang kalayaan, kinabukasan at kasaysayan. Sinimula ng seremonya sa parada ng kalayaan mula sa Panamitan Bypass Road hanggang dito sa Aguinaldo Shrine ay nilahukan ng iba't ibang civic groups at Kawit communities. Pagkatapos noon ay inaasahang sasagawa na ang wreath laying ceremony o ang pag-aalay ng bulaklak sa puntod ni General Aguinaldo sa likod mismo ng kanyang tahanan dito sa Cavite. Ito'y pangungunahan ni Francisco Gabriel Remulla, ang gobernador ng Lalawigan, at sasamahan siya ni Mayor Army Aguinaldo at ng Philippine Navy. At mamayang alas 7, sasagawa ang flag raising ceremony. At gayon din, Alan, na naka-alerto dito ang PNP at iba pang mga otoridad upang tiyakin ang seguridad dahil inaasahang nasa 5,000 ang mga taong dadalo sa mga kaganapan dito dahil may iba't ibang mga aktibidad na isasagawa ngayong araw gaya ng cultural show at trade fair bilang parte nga yan ng isinasagawa ngayong pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ating bansa ngayong Biyernes. Mula dito sa Aguinaldo Shrine, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, tatlong mandaragat na Indiano patay sa pag-atake ng Estados Unidos sa isang oil tanker sa Gulf of Oman. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Kinifirma ng Indian Federal Ministry na tatlong marinong Indiano ang nasawi matapos tamaan ng missile mula sa militar ng Estados Unidos ang isang oil tanker sa Gulf of Oman. Ayon sa ulat ng BBC, opisyal na ipinahayag ng US Central Command o CENTCOM na pinasabugan ng isang precision munition ang barkong MT Marivex. Ito ay isang walang laman na oil tanker na pinatawan ng sanction ng US dahil sa mga ugnayan nito sa pangangalakal ng langis sa Iran, matapos nitong baliwalain ang mga babala ng Estados Unidos at lumabag pa sa mga pinapatupad na blockage laban sa mga daungan ng naturang bansa. Nagdulot ng malaking sunog sa barko ang mga missile strike habang lumulubog ang mga sasakyang pandagat, kung saan kinumpirma ng Indian government na nasagip ng Omani military ang natitirang mga tripulante mula sa mga susunog na barko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: New York Knicks nakuha ang 3-1 series lead sa NBA Finals kontra San Antonio Spurs. Sa PBA Finals naman, Tocantex at Barangay Hinebra paglalabanan ng 3-2 series lead sa PBA Finals. Ang basketball updates mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Umukit ng milagro ang New York Knicks matapos nilang talunin ang San Antonio Spurs. 107-106 sa game number 4 ng NBA Finals sa Madison Square Garden. Binura ng Knickerbockers ang 29-point deficit na kanilang ininda noong first half, kung saan nagsilbing game winner ang naging tip-in ni OG Anunoby down the stretch. Dahil sa 3-1 series lead, target ng New York na makuha ang kampyonato sa Linggo ng umaga, Philippine Time, sa Frost Bank Center sa San Antonio. Samantala, ngayong araw ng kalayaan, maghaharap ang TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra San Miguel para sa game number 5 ng PBA 50th Season Commissioner's Cup Finals sa akong 7:30 p.m. sa Smart Araneta Coliseum. Tabla ang serye sa pagitan ng tropang 5G at Gene Kings at target ng dalawang magkaribal na koponan na makuha ang 3-2 series lead ngayong Game 5. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
7: Maging panatag Pilipinas.
8: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Buti na siya siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Ched Chair Agrupis, pinagmalaki na isa sa kilalang universidad na Mariano Marcos State University, nag-aral ang halos 4,000 graduates ngayong taon sa Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Rani.
11: Matagumpay ang pagtatapos ng 48 commencement exercises ng Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, kung saan dalawang araw na isinagawa ang graduation rites at naging guest of honor and commencement speakers sina Dr. Leocadio Sebastian, CEO ng Development Academy of the Philippines sa unang araw, at sa pangalawang araw naman ay si Chad Chairperson Dr. Shirley Agrupis. Sa pangalawang araw o kahapon na may mahigit 2,300 na graduates, ay ipinagmamalaki ni Dr. Agrupis sa mga ito na nagtapos sila sa isa sa mga universidad na kilalang modelo sa Philippine State University System sa larangan ng research and development, gayon din sa international linkages. Nice din ni Dr. Agrupis sa mga graduates, lalo na sa mga nakakuha ng scholarship ng pamahalaan, na magpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil pinunduhan nito ang edukasyon. Sa pagtanggap ng diploma ng mga nagtapos sa kolehiyo ay sila ang magiging mukha ng Mariano Marcos State University. Una nang nag-iwan si Dr. Sebastian ng tatlong kataga sa mahigit 1,500 graduates sa unang araw ang Know Yourself, Keep Adding to Your Toolbox at Get Out of Your Comfort Zone kung saan tumatak naman ito sa mga graduates. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kasunduan para sa benepisyo ng mga contractual workers, nilagdaan ng Pag-ibig Fund at ng BFAR sa La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang atin sa atin ni Glenda Bakungan Sarak.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Glenda.
12: Maaari nang makatanggap ng benepisyo mula sa Pag-ibig Fund ang mga Contract of Service o COS at mga Job Order o GO workers ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 1. Lumagda ang dalawang opisina ng Memorandum of Agreement upang merehistro sa Pag-ibig Fund ang mga COS at GO workers ng BFAR Region 1. Ginanap ang MOA signing sa tanggapan ng Pag-ibig Fund sa City of San Fernando, La Union. Ipinahayag ni BFAR Region 1 Regional Director Remily La Chica na nararapat na mabigyan ng karagdagang benepisyo ang mga contractual workers dahil sa laki ng papel na kanilang ginagampanan para sa mga mangingisda at sa kabuuan ng fisheries sector. Hinikayat naman ni Jacqueline Constantino, Vice President ng Member Services Operation Group North Luzon ng Pag-ibig Fund, ang iba pang ahensya ng pamahalaan na erehistro sa Pag-ibig Fund ang kanilang mga contractual workers. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Naga City gagawing simple. Samantala, mahigit naman sa 8,000 trabaho alok ng Dole, Camarines Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Jerome.
13: Gagawing simple ngunit makabuluhan ang pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Naga City na dadaluhan ng mga opisyal ng lungsod at ng mga barangay kabilang na si City Mayor Lenny Robredo. Ayon sa pabatid ng Naga City LGU, si sentro na lamang ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa pag-alala sa kontribusyon ng ating mga bayani upang makamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa mga mananakop. Isasara sa trapiko ang ilang mga kalye sa paligid ng Plaza 15 Martires at sa ilang bahagi ng Elias Angeles Street at Peña Francia Avenue simula alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 9 ng umaga. Samantala, umarangkada na ang mga serye ng job fairs ng Department of Labor and Employment, Camarines Sur Provincial Office ngayong Independence Day Celebration para sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho. Sa abiso ng Dole Camsur, mahigit 8,000 trabaho ang alok sa local employment habang 122 overseas jobs naman ang alok sa mga nais magtrabaho abroad. Nagsimula na ang mga job fair sa ilang mga bayan sa Camarines Sur at magkakaroon ng job fair ang Metro Naga Public Employment Service Office sa Hunyo at 17, kasabay naman ito sa pagdiriwang ng 78th anibersaryo ng pagiging lungsod ng Naga. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 4,000 beneficiaryo sa Legazpi City, Albay, tumanggap ng rice subsidy sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Helen Balean.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Helen.
14: Tumanggap ng rice subsidy ang 4,126 na beneficiaryo mula sa 16 na barangay sa Legazpi City sa ilalim ng Bigay Bigas Masa Program ng Pambansang Pamahalaan na isinagawa sa Ibalong Sentrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Bawat beneficiaryo ay nakatanggap ng 10 kilo ng bigas bilang bahagi ng programang naglalayong makatulong sa mga pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. pinangunahan ng mga kawunin ng Legazpi City Social Welfare and Development Office ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang Provincial Government of Albay upang matiyak ang maayos na distribusyon sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nauna nang namahagi ng kaparehong ayuda sa mahigit 4,000 ring benepisyaryo mula sa 20 barangay sa lungsod. Pinondo ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF na may kabuang halagang 137 milyon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 8,000 kalahok inaasahan naman sa Baragatan Festival 2026 Parade ngayong umaga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jillian.
15: Inaasahang dadagsa ngayong alas 8 ng umaga sa lungsod ng Puerto Princesa ang humigit kumulang 8,000 kalahok para sa parada ng Baragatan Festival 2026 na bahagi ng formal na pagbubukas ng taunang pagdiriwang sa lalawigan ng Palawan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Palawan kay City Traffic Management Office Representative Alan Marbella, magsisimula ang parada alas 8 ng umaga at inaasahang magtatapos bandang alauna ng hapon sa gusaling Kapitolyo ng Palawan. Bukod sa makukulay na float, tampok din sa parada ang pantigoan sa dalan o street dancing na magpapakita ng kultura at tradisyon ng iba't ibang munisipyo ng lalawigan ng Palawan. Samantala, inaabangan din ng mga Palawenyo ang grand opening concert mamayang gabi sa RVM Sports Complex na pagtatanghalan ng mga grupong Sex Bomb Girls, 1621, El Manu at Jessicang at bahagi ito ng iba't ibang aktibidad na nakatakdang idaos sa kabuuan ng pagdiriwang ng Baragatan Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. LGU ng Lapu-Lapu City, Cebu, makikipagtulungan sa National Museum of the Philippines, Cebu para paigdingin ng pagpapahalaga ng sining, kultura at pamana. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheila.
16: Nakipagpulong si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa mga opisyal ng National Museum of the Philippines or NMP Cebu para sa posibilidad na makipagpartner para sa mga plano nitong mag-organisa ng art exhibits sa art gallery ng lungsod. Sa pulong, kasama si NMP Cebu Head Audrey Don Tomada at City Tourism Officer Gary Lau, tinalakay nila ang posibleng paglagda ng Memorandum of Agreement or MOA na magpapahintulot sa lungsod na manghiram o umupa ng artworks mula sa NMP Cebu para i-display sa Lapu-Lapu City Art Gallery. Nagrekomenda din ang NMP Cebu ng ilang art collectors at curators na maaring lapitan ng lungsod para sa idadaraos na exhibits. Naniniwala si Chan na ang inisyatibang ito ay magbibigay ng mga oportunidad sa mga upunganon na mailapit at maranasan ang pang-world class na arts at pahalagahan ang mayamang pamanang pangkultura na nagbibigay identity sa kanila. Umaasa ang mayor na sa mabubuong partnership, mai-transform ang art gallery ng lungsod na magiging isang vibrant cultural space kung saan matututo ang mga bisita, makikita ang pagkamalikhain at maipagmamalaki ng mga upunganon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mahigit sa 3,000 trabaho iaalok ng Dole Region 9 sa trabaho agad job fair ngayong araw sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Bless.
17: Nasa 3,487 na trabaho ang tampok sa Dole Trabaho Agad Job Fair ngayong araw bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa KCC Mall de Zamboanga. Pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment o Dole Regional Office 9 kasama ang Regional Coordinating Committee o RCC kung saan isasabay din ang ibang mga aktibidad na bahagi naman ng World Day Against Child Labor. Maliban dito, mayroon ring ipapamahagi ng mga tsyeke ng programang pangkabuhayan sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood Program o DILP, gayon din ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers o Tupad Program. Nasa 21 na mga ahensya ng pamahalaan ang makikiisa sa job fair ngayong araw na mag-aalok ng mga serbisyo sa mga aplikante. Maliban sa venue sa Zamboanga City, kaparehong aktibidad din ang isasagawa sa Zamboanga, Sibugay sa pakikipagtulungan pa rin sa iba't ibang mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DTI nagalok ng balik eskwela diskwento caravan sa Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Eloisa.
18: Tagumpay na umarangkada ang Balik Eskwela Diskwento Caravan ng Department of Trade and Industry sa lalawigan ng Sulu. Nag-alok ng 15% hanggang 50% discount sa mga school supplies, bag at uniforme ang mga partner establishment ng DTI na talaga naman ikinagalak ng mga magulang na nagtungo rito. Pagbabahagi ni Marisa Sabtula Latif, isa sa mga maagang nagtungo sa Diskwento Caravan ng DTI, malaking tulong sa kanya ang programang ito ng tanggapan, lalo marami siyang anak na maliliit pa na kailangan mabilhan ng mga gamit ngayong pasukan. Ang Diskwento Caravan ay isa sa mga flagship program ng DTI. Malugod sila ani Nagdarsa Sapan, Provincial Director ng DTI Sulu, na kailang naimplementa ang programang ito sa probinsya. Ani ang malaking bagay na para sa mga magulang at mga estudyante ang discount na ito sa mga pangunahing pangangailangan sa pagbabalik ng mga bata sa eskwela. Bukod sa bagsak presyong school supplies, nag-alok naman ng libreng gupit ang 35th Infantry Battalion Charney Company sa mga batang lalaki na nagtungo rito. Mula nang may pasailalim sa Region 9 ang Sulu, ito na ang ikalawang pagkakataon na nakapagbigay ng diskwento caravan ng DTI Sulu, isang programa bilang pagpapahalaga sa karapatan ng mga mamimili lalo na sa panahon mataas ang demand ng ilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 12, 2026, Araw ng Kalayaan. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you. Here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
20: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
0: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nakakabot eh.
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
20: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Mga kaibigan, puntahan muna natin ang Rizal Park sa Maynila. Pangungunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 128th anniversary ng Proklamasyon ng Kalayaan.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Nakatutok doon si Alvin Baltazar. Alvin!
2: Alam, magandang umaga. Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang tatlong presidential sons at siyempre si First Lady Lisa Marcos dito sa Luneta. At ito yung day pa rin ang selebrasyon ng 28th anniversaryo ng Independence Day. Sa ngayon, alam, ay binibigyan ng rival honors ang Pangulo at nakaposisyon na yung ibang mga sektor na narito sa mga Luneta. Nakita na rin natin na alam, yung ilang mga miyembro ng gabinete na kasama-sama o magkakaroon ng mga institusyon dito sa ginagawang selebrasyon ng Independence Day. Pero ilan sa mga programa na inaalis na natin at pagkatapos itong rebel honor sa ipinagkakalog kay Pangulong Marcos, ay pangunahan nila yung pagkataan ng watawan ng Pilipinas. Hindi lamang si Pangulong Marcos ang kinasahat natin magkataas, kasama sa magkataas ng Dabila ng Pilipinas, kundi kasama rin ang First Family. Alam, ilan din sa inaasahan natin magiging tapos ng selebrasyon ito. Ngayon, magandang pag-aalay ng Bulaklak, o yung week-laying ceremony, o pag-aalay nga ng Bulaklak ni Pangulong Marcos. Alam, siguro magbabalik tayo maya-maya lamang sa ilan pang mga aktibidad na nagpapatuloy na ngayon, nagsisimula. Huwag na nang pagsisimula na nga nitong pagdiriwang ng kaisandahan at 28th anibersaryo ng Independence Day. Ulat, wala pa nandito sa... Ako naman si Alvin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Alvin Baltazar.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Thank you, Alvin Baltazar. Mula po riyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special Independence Day Edition. Ayun po ang 128th anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas. At maya-maya mga updates mula naman po sa iba pang mga points kung saan magkakaroon din ng flag raising ceremonies ngayong umaga. Diyan po mga kaibigan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang nakatutok naman diyan ang ating kasamang si Quincy Kahilig. Maya-maya ho, hingi tayo ng update diyan mismo sa Kawit, Cavite. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 4.5 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang databayanan ho natin ang ilang pang mga updates mula sa iba't ibang sites ng flag raising ceremonies ngayong umaga, sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Balikan natin ang Rizal Park sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan ni Alvin Baltazar. Yes, Alvin!

0: Sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pamumuno ni Cadet Girl Scout Queen Hannah Diana Ruth A. Magusib ng Girl Scouts of the Philippines.
1: Maya-maya, babalikan ho natin mga kaibigan ang mga kaganapan diyan sa Rizal Park. Ano po, katatapos lamang pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang flag raising ceremonies diyan po sa Rizal Park sa Maynila. Siyempre, ito po ay isa sa mga highlight ng 128th anniversary ng ating Araw ng Kalayaan. Balikan natin mga kaibigan ang Rizal Park sa Maynila.
2: Baba kamay! Ha!
0: Ating awitin ang himno sa Bagong Pilipinas sa pangunguna ng Philippine Charity Sweepstakes Office Chorale.

0: ating bigyang daan ang sabay-sabay na pagbigkas ng panata sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Emmanuel R. Magpali, Regional Scout Representative, National Capital Region, Boy Scouts of the Philippines.
1: Taas ka ng kamay! Na! Kalupunan, pinunod kawal, taas ka ng kamay! Na!
2: Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, ialay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami, tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Kalupunan, pinuno at kawal, buba kamay. Na! Baba ka ng kamay! Na!
0: Mula po rito, inaniyahan ng Pangulo para sa pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal.
3: Mga kaibigan, kasalukuyang pong pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-aalay ng Bulaklak sa bantayog ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal, diyan po sa Luneta sa Maynila. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At syempre, maya-maya, hingi rin tayo ng update mula naman sa Kawit, Cavite. Pinangunahan po ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla ang flag raising ceremonies niya naman sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Balikan natin, mga kaibigan, ang Rizal Park sa Maynila.

0: Mga kaibigan, yan po, katatapos lamang pong ialay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bulaklak diyan po sa bantayog ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Yan po ay dyan sa Luneta Park sa lungsod ng Maynila. At syempre, mga kaibigan, marami pang mga updates ang atin namin sa inyo kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron po tayong 15 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Ito po mga kaibigan, ang bahagi ng Special Coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Diyan po sa paggunita sa araw na ito ng 128th anniversary ng Araw ng Kalayaan. Sa puntong ito mga kaibigan, balikan muna natin ang babalikan natin maya-maya ang lungsod ng Maynila. Dito muna papakita namin sa inyo, ito po ang feed na galing sa Kawit, Cavite. Okay, sa Kawit, Cavite, sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Yan po ay hatid sa atin ng team naman ni Quincy Kahilig mula po diyan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang oras natin, 17 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tingnan muna natin muli. Update naman diyan po sa lungsod ng Maynila.
1: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Alvin, yes.
2: Please.

Katatapos lang mga kaibigan ng formal na pag-aalay ng bulaklak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan po sa bantayog ng ating pambansang bayani, Gat Jose Rizal, sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. 18 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Balikan natin ang Rizal Park sa Maynila.

0: Dito po nagtatapos ang seremonya sa pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal. Marami pong salamat sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa unang pamilya.
1: Yan po mga kaibigan ng flag raising ceremonies at ang wreath laying ceremonies diyan po sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. Siyempre, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 20 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Abangan ngayong Biyernes ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage sa paggulita ng 128th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas. Maghahatid ng mahalagang balita at kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa. Araw ng Kalayaan 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
1: Mga kaibigan, ngayon pong pinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan. Itong tanong natin sa ating mga kababayan, ha? Ano po sa tingin niyo, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang naibigay ng kalayaan sa mga Pilipino? At paano po natin itong mapapangalagaan para sa susunod na henerasyon? Pakinggan natin ang tugon ng ilan nating mga kababayan.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Ako po si Geraldine Socorro Solerlope mula sa bayan ng Bontok, Lalarugan ng Southern Leyte. Ang pinakahalagang naibigay ng kalayaan sa ating mga Pilipino ay ang makapangyarihang magdesisyon para sa ating sarili. Ang malayang makapagpahayag ng ating opinyon, makapagtatag ng sarili kinabukasan at pagpapamili ng mga pinuno na tunay na maglilingkod sa bayan. Ito ang pundasyon ng ating demokrasya. Mapalagaan natin, una, sa pamamagitan ng edukasyon at tamang impormasyon laban sa mga kasinungalingan. Pangalawa, gamitin natin ang ating boto ng tama at matalino. At panghuli, magtulungan tayo sa ating komunidad. Ang kalayaan ay hindi lamang minana mula sa ating mga bayani. Ito ay isang responsibilidad na dapat nating ipasa sa susunod na henerasyon.
4: I think for me, the importance of attaining the Independence Day in the most relevant sense in today's generation is that we are able to establish our own government. Nagkaroon tayo ng karapatan na mamunong isang Pilipino sa sarili niyang bansa. And of course, for us Filipinos, we're able also, or we also have the power and the right to vote our own leaders. So, kaya ko siya nasabing relevant is that sana gamitin natin ng maayos at tama ang karapatan nating bumoto. Para din siyempre sa ikauunlad at ikaayos ng Pilipinas. At siyempre, para hindi rin po masayang ang pagsasakripisyo at hirap na itinagunid ng mga ninuno natin para sa kalayaan tinatamasa natin ngayon.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
1: Radyo! Teka muna, kanina pa yon. Sandali lang, ilan munang paalala. Sandali lang at meron lang kaming kino-coordinate dito.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Order one caramel mash. Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Hindi na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw?
9: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
10: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Balitang pambansa.
12: Sa ulo ng ating
11: pinakamalawang na pagbabalita.
13: Ang Radyo ng Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
15: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
16: Ang Radyo ng Publiko.
17: Radyo Publiko.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan.
19: Sa sambayanan.
20: Ay inyo ring mapapakinggan.
21: Sa 104.3 FM band.
22: Magkaisa. Pagtulungan.
23: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Sa 104.3
27: The Capital.
28: Ang ating mga programa at serbisyo
29: para sa mamamayang Pilipino.
30: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali.
31: Monday to Friday
32: sa 104.3 FM band.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publiko.
35: And The Capital.
36: Ang boses ng Pangulo.
37: Sabay na maghahatid ng serbisyo
38: sa mamamayang Pilipino
39: in the new era of collaboration.
40: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
41: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
43: Sa 104.3
44: The Capital.
45: This is a public service announcement.
46: Discipline is the key.
47: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
48: Kilatisin ang sarili,
49: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
50: Importante rin na ating laging isipin,
51: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
52: Isang mahalagang paalala
53: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
54: This is a public service announcement.
55: A public service announcement
56: from PBS,
57: Presidential Broadcast Service
58: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
59: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
60: Radyo Pilipinas.
61: Radyo Publiko.
62: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
63: Radyo Publiko
64: 738 AM.

0: June 12, 128 years ago. Bandang hapon yun, sir, eh, no? Yung aktual na pagde-declare ng independence diyan po sa Aguinaldo Shrine sa Cavite, Cavite, Professor Chua, sir.
1: Opo, 4:20 a.m. po, p.m. po yun sa Cavite, Cavite. Kakapanalo lang ni General Emilio Aguinaldo sa Battle of Alapan sa Imus noong May 28. At itinanghal nga yung watawat sa Cavite City as a celebration of that, ano, for the first time. So itinakda ni General Aguinaldo yung araw ng kalayaan, June 12, 1898. Ito yung aspirasyon o pitiin natin na makawala na sa Spanish kasi nananalo na nga tayo sa laban natin sa mga Espanyol after 333 years. Imagine niyo po yan.
0: Mm-hmm.
1: So kaya po nagpuntahan yung mga tao doon sa Cavite, sa bahay niya. So yung description, marami ng mga banderitas na buka ng watawat natin, no? Tapos ano, no, nagpuntahan yung mga tao sa harapan ng bintana. At doon sa bintana nga, iiwi na gayway ang watawat ng Pilipinas. Mm-hmm. No? At tinatugtog ang ating Marcha Nasyonal. Na ngayon nga, yung lupang hinira.
0: Ayun, okay. May dalawang puntos na nabanggit ka. No? Noon, ikanyo, iiwi na gayway ang bandila ng Pilipinas mula sa bintana ng Aguinaldo Mansion.
1: Opo.
0: Ngayon, ika nga, ngayon meron ng parang veranda ron eh. Ibig sabihin, nung araw na dineclare ang independence noon, wala pa yung veranda, wala pa yung veranda na yun, kundi isang malaking bintana yung naroon. Prof.
1: Opo, opo, bintana po. Later on na lang ho nilagay yung balkonahe. Yung tinatawag natin ng independence balcony. Kasi nga, ang ginawa niya Aguinaldo, ni-remodel niya yung bahay upang maging paggunita sa independensya at sa kasaysayan ng pakikibaka natin laban sa mga dayuhan.
0: Ayun. And then, binanggit nyo na noon pinatugtog na ang Marcha Nasyonal na ngayon ay lupang hinirang. Teka, ano na nga ba yung tumugtog doon? San Francisco de Malabon Band? Tama ba yun, sir?
1: Opo, banda San Francisco de Malabon na ngayon ay tinatawag na banda matanda. So, mm-hmm, hanggang ngayon nandyan po yan.
0: Ayun. Alam niyo, Prof, nung elementary ako, nung pinag-aaralan yan, at sinasabing ang tumugtog eh, ang banda ng San Francisco de Malabon. Iisip ko noon, nung ako ay elementary pa, Malabon, ibig sabihin imported pa galing Malabon. Yung pala yung San Francisco de Malabon, bahagi ito ng General Trias sa kasalukuyan, Prof. Tama ba?
1: Oh, gentry na po siya.
0: Ano?
1: Tama po, gentry. Yun, General Trias.
0: General
1: yes,
0: Trias. So yung palang, yun, ang tawag pala noong araw doon ay Malabon.
1: Opo.
0: Ngayon
1: San Francisco de Malabon.
0: San Francisco de Malabon. Kaya yun ngayon ay General Trias Cavite. Ibig sabihin, yung banda ng General Trias na noon ay San Francisco de Malabon. Okay, ayan.
1: Opo.
0: At sino po ang iba pang mga very significant na personalidad na kasama noon ni General Emilio Aguinaldo doon sa deklarasyon ng Philippine Independence June 12, 128 years ago, sir?
1: Sir, naroon po yung abogado ng taga-Binyan, si Ambrosio Villanzares Bautista. Siya ay nagsulat ng Acta de la Proclamacion. Oh, pero sa totoo lang, napakapangit ng dokumentong ito. No? Hindi siya magandang dokumento. Dahil parang sinasabi na yung watawat natin ng kahulugan daw ay tayo ay nagpapasalamat sa bansang Norte America.
0: Mm-hmm.
1: Sa kanilang pagkupkup sa atin. Eh, paano ka ba naman Declaration of Independence, eh, agad eh parang sumipsip siya sa Amerikano. Hindi na nagustuhan niya Aguinaldo ang dokumentong ito. Kaya pinalitan niya ito nung dokumento ni Mabini na noong August 1, 1898 sa Bacoor, Cavite. So, ano yan, kumbaga na supersede yung written declaration. Pero, eventually, of course, pagdiriwang pa rin yan June 12. Kasi yan yung dramatic na commemoration.
0: Mm-hmm.
1: Na celebration na maitaan, ng watawat, kumbaga.
0: Ayun, okay. At syempre, ngayong araw na ito, we understand kayo ay very busy, Professor Shaw. At meron kayong patungo kayo sa isang pagdiriwang din, ano, sa mga oras na ito. Of course, we'd like to thank you, Sarah, for joining us this morning at nagbahagi ng bits and pieces of history kaugnay ng mga kaganapan noon.

0: 128 years ago sa declaration ng Philippine independence. Prof, salamat ng marami for the updates and the information. Magandang umaga po, sir.
1: Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang Pilipinas. Salamat po.
0: Thank you, sir. Professor Xiao Chua, isa pong batikang historiador o historian. Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Sis, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
4: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
7: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. I am Ferdowsia Nami Bahad from Provincial Science and Technology Center, Bumbao, Tawi-Tawi. Maligayang araw ng kalayaan, Pilipinas kong mahal. Para sa akin, ang pinakamahalagang na ibigay ng kalayaan ay ang karapatang mamuhay ng may dignidad, malayang magpakayag ng saloobin, at makilahok sa pag-unlad ng bansa. Mapapangalagaan natin ito sa pamamagitan ng pagiging responsableng mamamayan at pagturo sa kabataan ng pagmamahal sa bayan at pagkakaisa. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.
8: Ako si Therese Valladolid from Legazpi City. Ang kalayaan ay importante sa akin as a student, especially kapag when choosing a program in college po. Since if you have kalayaan to choose what you want, so yun po yung magigib sa iyo ng happiness. So, mahalaga po yun kasi since if you choose the program na di mo naman gusto, pwedeng mawalan ka ng gana na to do that thing po. So, it's important talaga po na to have kalayaan to choose what you want po. Choose what you want, choose what makes you happy po. And kasi at the end of the day po, sila din naman yung tatahak niyan na path na pinili nila.
6: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Punta natin, mga kaibigan, ng Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Mayroon din pong naganap na flag raising ceremonies doon, pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Ang nakatutok naman doon, mga kaibigan, si Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Quincy!
19: Yes, kasama nga Alan, magandang umaga at maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat. Tama ka dyan at sinagawa nga ngayong kani-kanina lamang yung flag raising ceremony na pinangunahan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. At pagkatapos nga nun ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magbigay ng mensahe bilang panauhing pandangal sa okasyon na ito, kung saan hinimok niya ang publiko na pangalagaan at patuloy na isulong ang kalayaang pinaglaban ng ating mga bayani na mahigit 100 lang taon ang nakakaraan. Anya, bagamat wala na tayo sa panahon ng digmaan, sa panahon ngayon ay nakikipaglaban naman tayo sa kahirapan na ating kinakaharap at kung kaya kailangan umanong isulong ang pagkakaroon ng pantay-pantay na oportunidad upang ang lahat, lalo na yung mga nasa laylayan ng ating lupunan, ay makalaya mula naman sa kahirapan at matamo ang hinahangat na magandang kinabukasan. Alan, dito nga sa Aguinaldo Shrine, nagpapatuloy yung mga aktibidad na sinasagawa dito. Dito sa aking likod ay meron mga sinasagawang trade fair at munting presentasyon para sa mga panauhin na nagtungo dito sa ating lokasyon sa Aguinaldo Shrine. Kasi kasama rin dito, nakita ko kasama ang Alan, yung mga veterano na ating nakipaglaban sa ating para sa ating bayan noong mga nakaraang digmaan na ating kinaharap. Kaya at mamaya sisikapin nating makipagkwentuhan sa kanila. Ayan. Ayan muna ang ating update mula dito sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you.
2: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
0: Thank you so much, Quincy Kahilig, direkta mula po dyan sa Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. So meron din pong flag raising kani-kanina lang doon sa Aguinaldo Shrine. Pinangunahan po yan ni Cavite Governor Francisco Gabriel Remulla. Maya-maya, dagdag na mga updates kaugnay pa rin ng mga highlights ng paggunita sa araw na ito ng Araw ng Kalayaan. 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
23: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: gulay sa himpapawid.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special episode po ngayong Independence Day. Kanina sa mga update ng ating kasamang Alvin Baltazar, of course, sa pinangunahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang flag raising at ang wreath laying ceremonies diyan po sa bantayog na ni Gat Jose Rizal sa Luneta. And any moment from now, magkakaroon naman ng parade diyan po sa Maynila. Mga kaibigan, si Alvin Baltazar, nagsasalita ang Pangulong Marcos diyan po sa Luneta sa lungsod ng Maynila. Alvin.
5: Ang kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay yaong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
0: Mga kaibigan, ang talumpati po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. direkta mula dyan sa Rizal Park sa Maynila. Alvin! Alvin, go ahead.
14: Alan. Yes, matatapos-tapos pa lamang ng naging mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa grandstand. At ina sa mga nabigyan din ng Pangulo ay yung ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino, lalo-lalo na sa panahon ng kalamidad. Kaya ang pakiusap ng Pangulo, Kaya sana ang mga Pilipino huwag mapagod na mahalin at pilihin pa rin ang Pilipinas habang itinayo din ng Pangulo na maging mapanuri sa katotohanan, tumabad ng bata sa araw-araw at piliin ang ikabubuti ng bayan kaysa sa interes ng ilan. Sapagkat ang binibigyan din dito ng Pangulong Marcos sa alan ay yung mga gagawing ikakasakripisyo sa mga susunod na panahon ay ang makikinabing dito yung next generation. Ang kapayapaan niya, dapat tandaan, ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Alam, magpapatuloy pa rin ang ilang mga aktividad dito sa Merino Grandstand kasama ng Pangulo, ang kanyang first family, si First Lady Lisa Marcos at tatlong presidential sons. Mamaya, magkakaroon ng parada rito sa may Grandstand bilang bahagi pa rin ng tuloy-tuloy na selebrasyon, pagdiriwang ng 128th anibersaryo na karoon ng ating kalayaan. Pabalik tayo mamaya, Alan, sa ilang pa mga kaganapan dito sa May Luneta at sa May Gawin ng Grandstand. Para sa ating coverage dito sa araw ng kalayaan, Alvin Bagsar, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipino.
20: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Thank you so much, Alvin Baltazar, direkta mula pa diyan sa Rizal Park sa lungsod ng Maynila. At maya-maya, update naman, karagdagang update mula po sa lungsod ng Maynila. Ihatid naman ni Lawrence Tanhoco, maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
1: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
7: Opo pala si Jubel T. Bugnos, teacher of Governor Felicissimo T. San Luis Integrated Senior High School. Ang pinakamahalagang ibigay ng kalayaan ay ang kapangyarihang magpasya para sa ating sarili. Ginawad dito ang karapatang bumuo ng sariling pamahalaan, ipaglaban ang karapatang pangboto, at hubugin ang pambansang identidad. Ito ang pundasyon kung saan nakasalalay ang ating dignidad bilang isang malayang lahi. Para mapangalagaan ito, narito ang ilang mga hakbang. Una, edukasyon. Ituro sa mga kabataan ang tunay na kasaysayan at ang mga sakripisyo ng ating mga bayan. Pangalawa, aktibong pagkamamayan. Gamitin ang kalayaan sa pamamagitan ng responsableng pagboto, pakikipaglahok sa mga usaping panlipunan at ang pagrespeto sa ating sariling batas. At ang pangatlo, pangangalaga sa kultura, tangkilikin ang sariling wika, sining at mga lokal na produkto. Yun lamang po, maraming
20: salamat. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Kumustahin naman natin mga kaibigan ng lungsod ng Maynila na katutok po roon sa mga preparasyon. Of course, sa araw na ito, si kasamang Lawrence Tanhoco.
20: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
0: Lawrence!
8: Alan, bantay sarado, Alan, ang ilang bahagi na ng lungsod ng Maynila, particular dito sa kahabaan ng Mendiola, kung saan nakabarikada na dito sa akin likuran yung ilang mga container trucks o yung mga container, makikita mo dito, yung mga container na nakaharang sa kahabaan ng Recto Avenue. At dito naman, mula dito hanggang sa Mendiola, hindi na pwedeng dumaan yung ating mga motorista. At mula naman dito sa kaliwa, kung papunta naman sa Morayta, dito ay nakaharang na rin. At mula dito, pwede kang dumiridiretso hanggang Recto. Ganun din ang sitwasyon dito naman sa may Legarda, Alan. At ganun din dito sa may Ayala Bridge. Maraming kapulisan dito, Alan, yung nakapuesto na at nag-aantabay na lamang ng kung anumang aktibidad ang mangyayari dito sa, kumbaga, sa sentro dito sa lungsod ng Maynila, dahil alam naman natin na kapag mayroong mga aktibidad o mayroong mga kaganapan sa bansa, ay dito nagtitipon-tipon itong ating mga kababayan para magpahayag ng kanilang mga nais iparating sa pamahalaan. Sa ngayon, Alan, relax muna yung ating mga kapulisan. Kung makikita mo sa akin likuran, medyo sila ay nakaupo pa dahil wala pa namang, kumbaga, sila namomonitor na mga nagsasagawa ng kilos protesta. At paalala lang din, Alan, dun sa, ano, ha, sa mga kababayan natin na pupunta dito sa lungsod ng Maynila, napakahirap ng signal dito, particular dyan sa may Manila City Hall kung saan tayo nang galing kanina, dahil kabilang daw ito sa sinasabi nga nilang security measures na kailang ipinapatupad, yung signal jamming, intermittent yung dating ng signal, minsan magkakaroon, minsan mawawalan. Pero yung sigurado dito, yung seguridad ng ating mga kakalsadahan, lalo na yung paligid ng Malacañang, ay bantay sarado ng ating kapulisan, Alan.
0: Okay. So, Lorenzo, tabayan na namin ang dagdag pang mga update from your end diyan sa lungsod ng Maynila.
8: Alright. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lorenzo Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
6: Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, special coverage.
0: Thank you so much, Lorenzo Tanhoco, mula po dyan sa lungsod ng Maynila. Bye-bye time muna kami. Pero tuloy-tuloy pa rin, mga kaibigan, ang paghatid namin sa inyo ng mga aktibidad kaugnay po ng paggunita sa araw na ito ng 128th anniversary ng Philippine Independence. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 12, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, Jomarie Refarial. Pansamantala, nagpapaalam ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
9: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
24: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
24: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
24: Unang simptomas pa lang, katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
24: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
25: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
10: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
25: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
10: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
25: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
10: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
25: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
11: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
15: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
15: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
16: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
27: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
32: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
32: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
32: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
33: This is a public service announcement.
34: Public service announcement
33: from PBS,
34: Presidential Broadcast Service
33: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
35: Mas pinalakas, pinalawak.
36: Radyo Pilipinas.
35: Radyo
36: Publiko.
35: Radyo Pilipinas
37: and Capital 104.3 Collab.
35: Collab.
37: Sports Radio. Radyo Pilipinas.
35: World Service.
38: Ang tagintig ng FM.
35: At lakas ng AM.
38: Sa iisang himpilan.
35: Pinagsanib na puwersa.
38: Para sa mas malawak.
35: Mas maraming mararating.
38: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
35: At serbisyo publiko.
37: Radyo Pilipinas.
35: And Capital 104.3 Collab.
37: Radyo Pilipinas.
35: News nationwide.
39: Trending issues na pinag-uusapan.
40: World News in 5.
41: Ang inyong institusyon.
42: Sa Philippine Sports Broadcast.
43: Di papahuli sa mahalagang kaganapan.
44: 66 impormasyon.
45: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
46: Radyo Publiko.
47: 738.
48: Sports Radio.
49: 918.
50: Radyo Magazine.
51: 1278.
52: At Radyo Pilipinas World Service.
53: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
54: Mapapakinggan na
55: sa Capital 104.3 FM.
56: Capital 104.3.
57: Radyo Pilipinas World Service.
58: Sports Radio.
59: Radyo Magazine.
60: Serbisyo Publiko.
61: The AM and FM Collab.
62: Sa Capital 104.3 FM.
63: Radyo Pilipinas.
64: Radyo Pilipinas.
65: And Capital 104.3 Collab.
66: Collab.
67: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
68: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
67: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
69: Kasama po namin si Secretary Henry po.
70: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit?
71: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan,
0: 189 schools na binigay sa aming assignment ni Saksani, 172 na yung nakakabit.
67: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa